Dantos, Niva, Nilotas, Ibona va hanileku a Val do Rift, kama ava Arab ni vota hiti kuhombi Europa, atikeleku a Val do Rift, hi século 19, va vi va kumati tsungu tinga hanyaleyo. 1888, amugangalo uve ubangi wa hi Reino Unido, kamalo uahi kutanu uabteni waku Buganda. Bangiza hi wanu lava vivangavava fuma leyo hi malembe yo eta. Unka marso wa lembe ga 1961, kuma hi lui a hlawula mani Benedito Kiwanda, ive alangi wa kota nduna yo sangula. 1962, ati kulegi kuwa kuma kululeko kama lembe balanzeleko kuve kuluiwa tukwini ga Uganda kala kuya gemi wale jwaku a Uganda akuntua kota tiku laha kungalangiwa amurangeli. 1971 idhi Amin Dada ive autla ufumu na rangeleko atiku ikutirisa ntamu Dada ive ahlongola votlhe va baniyani va nga hi Uganda patsini kuve kudawa a mazana manharhu ya swisumbulwa swa Uganda. Atiku guwa ta cinca hi 1986 loko gi khomiwi ha Museveni kota yena murhangeli wa tiko ligiyani ivi a sekela a timfanelo ta munhu kambe a vuxileko wa tiko hi lomu ka timali laha a nga mahawundzoni ni man'wana matiko kasi ku pfunetela a Uganda hi lomu ka hluku.

0: vhichiri mungiseto wa kurandzeka wa radio musambiki khanu wa makumi ni khanu ni mumwe avanhu va luzila utomi hi ku tisunga lomu provinsia ya Nyambani akalembelegi ga nyamwaka maphoyisa ya tikuga hina ga musambiki lomu provinsia ya Nyambani hi wona makhumileku a chikwata cha vanyamijiri vanga hini mhaka ya ku hohlolela michini ya magezi kunga mapete a dropeni ga machichi an'wamangulo wa provinsi ya Nyambani Francisco Pagula hi yena a kombelaku ka maphoyisa ya vanyakasani leswaku nga ma amukela khwatsa vapfhumba ni ku va secha khwatsi na ku nga tirhisiwi tihonya ndzimeni ya ku atarulelo ti famba hi tindlela tinene lomu maprovhinsi ya Nyambani leti ti hlwaku mhaka ta mahungu ya mixo ya nyamuntlha ma nga mangeni ka Idrasio Makondela ka ku tsala ni ku gondza byin'we na Bernardo Salomão a ka vusiseri ga michini hi mixivela wuyingisetiginene Mahungu ya mishu ya Radio Msambiki shtichi cha Nyambani. Ng'wamangulo wa provinsia ya Nyambani hi yena a kombelaku a maphoyisa ya tikuga hina ga Msambiki leswaku nga matira hi zvinene ndzeni ka wamukeli ga vayeni. Hungu leki hi ta gandzisa ndzeni ka chikhatana bya leswi ku luza ka vanhu khanu wa makumi ni khanu ni mumwe vanhu hi vona va luzile kwa utomi hi ku tisunga lomu provinsia ya Nyambani. Ku tisunga loku ka hasimamaku ku vichikarato ina kulori Orasi Romau.
1: Tlhanu wa makumi ni tlhanu ni mun'we a vanhu va tisungile a ku fambeni ka lembe leka 2026 lomu ka provhinsi ya Nyambani. A xikarato lexi xa ku vanhu va tisunga xiwonaka ngopfungopfu aka madistritu ya ka Vhilankulu na ka Masingi hambi lomu dorobeni ka iNyambani. A mhaka ya ku bela swivhiyawana hambu ni xilusi hi byona leswi byi nga swigelo bya ku kandziya nhlayo ya vanhu va tisungaku aka provhinsi ya Nyambani. A munyu kuwa mahungu waka mudi wa uketli kati makata ubihilu munyambani alisari shukwamba. Hiya na lui anga achamusele shwa kwa kutala kala vati sunga kwa vanu vashwa. Kwamba, hiya na lui asola kwa amakale ya kwa avanu vakumeka na vakare vati sunga aka provinsi ya Nyambani. Ali, luku amunu wakara haini shukaratu. Nga kumeka na kare jela mungana kasiku vanyikana maonela kutika kwa atakalunguti atiboha. A munyu kuhena wahungu. Wa hotela a varangeli va mabanga ya tichishi hambu ni varangeli va miganga leswaku va chumayela mhaka le aka chitsungu kasi aku chinga tsumeli aku loko ku hini swikara zvokare chikuchukwana kuti susa muhefemuro
2: idzinkora zvari kasi kuva vanhu vakometera ahobihilo ka provinsia ya hina ya Nyambani avarangeli va tichurch va leaders community hi va hi kombela kambe va hi vona hi ku socializera vanhu kasi loko va hi ni mahungu va nga tibohi va tshama hi hansi va ku geva ta kuma solusawu sam
1: alser shkwamba munyiko mahungu wa kamuto kehlikati makata ubihilo mu iNyambani
0: Loma provinsi ya Nyambani kwata nyana machichi maphoyisa ya tikuga hina ga Musambiki hiwona ma khumile ku chikwata cha vanyamijiri lava nga hini mhaka ya ku hohlolela a michini ya wavele ga magezi yi tivekaku hi pete a kawa lowu hi wona u nga khomiwa ndzhaku ka ku u swi kotile ku tlhe u ya kambi u hohlolela a pete kutani muchini wa wavele ga magezi vona vakumikile hi maphoyisa ya tikuga hina ga Musambiki ni titambu patsikambi ni zvin'wana zvibiya zva pete vanga zviyisa dropeni ga ka maputsu vakahari vawulawula ka mitirho ya Radio Musambiki vona vavhumelile leswaku hakunene vawani mhaka ya ku hohlolela a zvibiya leswi zva ku fela a ku vhuna wavele ga magezi A munyiki wa mahungu wa usikeni ga maphoyisa hi chinyimu cha provinsia ya Nyambani hi yena a wulileku leswaku timhaka leti hi tona ti khilisela hi ku ntshaku ni ku luzisa timali ta ku ringana makumambirhi magidigidi ya mametical ku nga 20 millions aka koponi ya wavele ga magezi EDM loma provinsia ya Nyambani. Nersi ya Bata hi yena a wulaku leswaku A mitamu ya maphoyisa yi ta simama ku tihita ndzeni ya ku fela ku lavetela a nuna loyi a rhangelaku a chikwata lexi loyi a kalaku a nga si khomiwa kwalomu maprovhinsia ya Nyambani. Hweti leyi ya utubru kuni makungu mativekaku hi utubru rosa laha ku mahiwaku mitirho ya hombe ngopfu ya uhlohloteli ga vahanyitiku kasi sweswi kota ku vavasati va ya kambiwa a xibelekelo laha Centro Urbano ku nga xipitali xa kwalo mudorobeni ga Inyambani ku karhi ku mahiwa mitirho yinyingi ya swikambelo hi na kulori Sandra Masango.
3: A lehe ka mitirho ya tawudawu Centro de Saúde Urbano lomu a dorobeni ka Inyambani hi lomu ku ta ku na ku mahiwa mitirho ya ku hambanahambana hikola ka ku hundza ka hweti leyi ya Outubro Rosa, hweti leyi nga vekisisiwa kota yona ya ku lwa hambi ni ku fikela mabadi ya xibelekelo ni ya mavele. Mwengi seti a ka le xikati hi ta bula ni mamani mun'we loyi a nga halani xibedhlele na maha ntirho lowu wa wu popola a mabadi lawa.
4: Amelina Panji Kumbani.
5: Ili lisimala kumaha xikambelo xa mavabyi ya xivelekelo.
4: A lisimala kumaha xikambelo lexi hileswaku lava ku tiva ku a vutomi bya wena ki njhani. Hikusa nonkodi hi tshama ni mavabyi enkwanto lomu xibedhlele hakeriwa ku i fanele ya ku hi famba hi ya maha a tratamenti. Ya mabadi.
5: Se o vabyi la yini lava ku nga se na mahala.
4: Hakela ku a hi tsutsumeni hi ya xibedhlele i mahala a kuma a ra xitrei ku ka ni ku ri tikute. Para mayini para hi kumeka ni vutomi bya hina na byi ri prevenedi.
3: A ka le xikati hi ta zwa magezu ya tlhari ya tawudawu ka Silda lweyi a tirhelaka laha Centro de Saúde Urbano na a wulawula hi mitirho leyi ta ku na yi mahiwa.
6: Ka mahweti man'wanyani a byi fani hi ku ka mahweti man'wanyana loko munhu wa ta xipitali u kota hi ku ta maha xibelekelo hi ku ta maha inzame ya xibelekelo manji a hweti leyi ya hambana hikusa leyi hi famba hi teka vavasati lava ku deja va se maha xikambelo hi ya va teka lomu va nga kona hi ya kusuhi na vona kasi hi kota ku yini hi va kumela kusuhi hi kota ku maha xikambelo leswi
3: na hi kumbuxeta leswaku swa laveka kasi ku vona vavasati va tshinela hi kusuhi kasi ku va popoliwa a mabadi lawa.
0: Bongile Sandra Masango hi hungu leki u nga ta hi hambela na ku tivekaka leswaku wan'wamangulo wa provhinsiya ya Inyambani Francisco Pagula a lava ku a maphoyisa ya vanyakasana maphoyisa laya ku onelela hi mafambelo lomu switarateni ma tirha hi ku tihita kasi bya swi kota ku kutenga ni ku arulelo ya mahlweni lomu maprovhinsiya ya Inyambani. Armindo Masingi.
7: A n'wamangulo wa provhinsi ya Inyambani Francisco Pagula i karhi a kucha a vaoneleli va ta mafambela manene lomu switarateni a ku vavi lava va belekaka a vituka Musambiki leswo lomu xikarhi ka ta tiyenzo ni rulelo. A xikombelo lexi Francisco Pagula ivi ya ximaha a wa zina ya loyi lomu ku pfaleni eka swigonzo hi cingiza ka munhu wa makumi wa vaoneleli va ta mafambela lomu switarateni. Francisco Pagula a tingalo a maphoyisa ya transit ku kota vaoneleli va ta mafambela manene lomu switarateni hi vona vo sangula va amukelaka a vayeni hikwalaho va fanele ku vi ni mahulawulela manene.
8: Nós como província queremos que os turistas que visitem a nossa província possam sentir-se bem, possam voltar mais vezes e convidem seus amigos e familiares a visitar a nossa província.
7: As gonzoleiros já tinguisa, vivem rangilua e Escola Superior de Hotelaria e Turismo Lomo a Inyambane. A gonzis, lavanga repambene catirulo, macombele litzako na vaco atiru fambele tingele tlavikileko.
9: Nilza Moyani, bona va vacumbisi a kunavela kujonza a lirimileli, vatlela vati dedikara ka swona. A kujonza ka vona ku ye mahlweni ku ava kambe a sala vona va kombisa ntirho lowu na va kombisa nyana ingova filmi swa mujumenje kaka na va khuluma xo xinghiza
7: hi tlhelo ga ta urangele ga maphoyisa ka gezu ga Justino Marcos na ta kwela ka Department de Transit wa Comando Provincial a tengalo. A swigonzo leswi swa amukeleka swa bungiwa kambe na ku ta simamisiwa ku mahiwa tirho wu fana lowu ka masiku malandzelaka man'we ya kona ka lawa ya munhu wa makumi ma sili magezu lawa.
10: Shilda Maria fambile khwati u ta hi vuna a hi ni madifikuldadi ya ku intera xiri ni maturista ya hina na ya ku fikela ka swigonzo leswi ya hi ta swi tiva ku hi mu tenderisa ku yini a turista loko a lava mainformation a lava ku kombiwa ngela a lava hospedage nana hi ku tiva ku a ya kwini a karhela na ku hula ni xin'wanan'wanyana a swi lava ku hi mu vuna.
11: Fernando Jeremias Maboya ndzi nga hola loko swi kombile khwati swigonzo swa Xinghiza a ku swi yingi hi nga swigonzo hi nga kala hi nga swi tivi.
7: maphoyisa kalawa ya muno makumi mangave ma amukela zvigonzo hita kuti vakulaula chingiza lomu anyambani.
0: Bongila Rimindu Masingi. Mwingisetu wakuranzeka hegemeta kwala hama hungu ya provinsi ya Nyambani, mahungu manga vima njeni ka Idrasiu Makondela ka kutsala ni kugonza zingu na Bernardo Salomon ka Cecil Gamchini. Yemishwela uingisetu gineni ka leila nzela kumitiru ya Radio Mosambiki.
12: Muzile mahungu ya Inyambani.

Yikatumingi se nyokole ke hina nizo itora ji 55 minutos jagulosa ku karatso inaku pea mitumkuli minha kitonga galtsiguleli nya sexta-feira, sexta litsigu inha 9 e o amukan kima inha outubro maganar o inha 2026 karatumingi se nyokole ke mitumkuli minha kitonga gadzimilzeza litsigula muhunu e kiongo lokale kiket nya 11 54 minutos kumakira luya ya weta ukeza kavo nyandrima ina manika kuina kuila nrisa ndani kiketana ino amba simbi nga zino fiore shafo ina mana mahungu manatako kutzinza ama putwini kula ndria natama nandrima nye mahungu aya manatala pa kukikati nga zidei shores ya amba nisa zinzi muzatiku nika msambika lafuvi nga zidei shkukaratsu bimahungu ina mana longo loko nzumba 11 horas mahungu manatako kutzinza ama putwini kula ndria stiviso kukara 11:54 minutos kikikati sina manika kundrani nga kutzadzisani kukaratsu hina manika kunya kutziura ngani watumikilu kwatsu nya uganei kulimi nya hi tsungu kukara lumwingisi kids ndrima edzi hina manika kwa hina kudzira ndrisa gadzimiru dzedza tsiku la muhunu ndrani nga mitomo ikuromanzani kwangu isaura ntsonyo lufina mndau kavunya mitsini neketu satsaku nyasadi wengi sinyawadi kamitumu ya radio Musambiki.

0: gere mngana uyani mngisungwe na khadileje wasangula kaya khadileje langolo ko interactive langolo ko lo mwa go bana ma thaka siko na uyela zwe ka wena munhu mutshako lo ne hambi ka bona kwala ko ngahe munhu mutsha wa wingisa langolo ko lo ka siko apangala dalle zwe a tsaka wena give us kwile ke gagne ne la ka kona go tswa lezo a mabulu mahleko a zwigava u change he kwala haka langolo ko wa hina ba nva tshanya mutla zina ni mngana ka siko hena lo wa tolovera na zuko uyani mngana
1: Uyani mungana nyeresako na golongoloko uyani mungana ogoromo kugaya etu hakubera rulinya betu kutakutsakisa kupeta kasi kutakubangaraza umogunyugo kuhanisa abanya longoloko watu nya watu apya kulone guchetu simamanye etu kugu ungaluza silunya si
0: kunane famana hina hekosa ungeta tlaya hina hevanhu vatswa wa tiva leswaku akwenela kungani vanhu vatswa swa hlelele swinene swikwangela hawu na swimaheka nyamuhla

0: da como elas hoje acabam de tirar experiências de vida, fatos curiosos, cambe nem poema casco, tratar em si elas já magismos angolano lá calengulo coahina, a sicolegi ganha muita.
1: Ulisine mungana wangu kugu ataza silu nyasingi na resagu kugu wora umungana adidua jadu waga sikuga sizimba sizimba unasema nagambi abanya longolo kwa watu wa muhunu klo na njibaitha chini abanya longolo kugu unabanga razwa chini Jeremy Francisco umogunyi uyu Juvenius Ivani krimili tukome anaba romu gasikava na kadi awonela longolo kugu kubwa uboka kasi kuga zinzira nyazadi kuga uranga ukuromo.
0: Kuna hii na chukua taliji tu kulingana lezo angulo kuluwa siku gani muche kambi hula na hii siri zako hita bulango vita tika nguvu hili tete la kuna hina kambi vanwa cha wativa hikali zako hakuna nini hina loku hichikala lezo akachikwa mchezo we na angata kusia na unga tika ngi hina hela kupangalata akuna loku mna zikuna kisha taliji kambi na nzia lezo masimwi ni kasku na zuko kela hiko shivala lezo siku gani nini wana kumna zikuna kana nzilo mukuti Sevene tsewa kuati ayeko humela haka kwenye mahalongolo kulo la kutahita shavalezo atinjanji kasiko mahalezo amor lekaya wana kumekana kumekana na chaisa rukarlo mbazarene ukshavala ko negosia wena ifamba hii kwa la haka tingela leti tatinenda mungana wana kumekana kumekana na chema mesisa unga pazami umutema apandle na ngailave umutemi pankili kumbilileko akili yendwa wena lowe hilongo lokwa hina vanhu va tshe ku mahalazwe hina hingena hiyo khile yi alitsako izako akatsikadi.

0: ya homwini.
1: Ay, ingubonga, nga hembe ya homwini yo imu yikari munu. Anta unga ba kumbuka na walongo wa huyo nzipari wana wakona?
0: Walongo wangu wa taku wana maringura wana jiwara kai wali pongo wala mwambi yuku yukongo ni wana kandra kwa minini kwa taku nyungu milo sanze ya ame kwa adoni jimeri nyungu kukumbuka nuyo yuko ni kutote rejeni maringura mwa taku nyunganemu kumbani nyungu milo sana waradi msambiki.
1: Hei bongi diketu matomo makate kwa sasabu nya sadio isunagu kire kire kumakubenu mumu ya sumana. Numeri ya tukinya 8693 86399 uminguisi. Alô, Hirosile. Ah, sou tão guia. 8693-86-399. Vamos em sua rádio. Alô, Hirosile.
2: Sicari,
1: bulando maningu hai.
2: 100% mais gosta, mas com qual palama singa?
1: Ah, o palama singa.
2: É, kama gumbe.
1: Fim de semana, ya kata, kujua njani tse?
2: Fim de semana ya kwata, so hoyo zira lisani basi. Nazi magumbe muha, kupekele, kapekape, kurute, kosi kama kanga uhitu maguka ono.
1: Ngudona.
2: Fim de semana ya kukayona, nikanika nchumwenye na nikunacho, haanze kutumadwe, niko hao brana, hawa nisakana nidaka basi.
1: Oh, tilaweka ngudu, tilaweka.
2: Nazi magumbe na yanandima tu ijichano, kota kubela mova, ntumela mtuwa kona mtini shibembe.
1: Mm-hmm. Ngutona. Hinda hinga dungula mashaka ya 4 munu wawana.
2: Kukata ndungula huko neho ni teke nguwa wena.
1: Habonga.
2: Ututu munu hukisa shibende za fala ke kwa ato ke ni ya dungula mnanda watatuwa mina Luis Miguel Nyashisambi kumweko ni mfo wakwe Ernest Masochi Nyashisambi. Ni yote inkipi ya RM wenyimbani ukanifiliju utubro diada RM ngutia dujule wakona.
1: Habonga ngutu. Unga hifone ya la kitu. Hina wana kambe.
2: Gutona bongile mitumwe nani
1: chao.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Epa, Juma! Já o rei grande que deu o
2: Ei, Said, anima makati kanu tumisi. Não pão guto com risa, louco no tumisi.
1: Ei, ana ninja misato neto, ninja misato can loco o seu tumisi, o loco com risa. O talabega kambe ntipini msile roka ni hambilo kuchu tumisa kupinda kuhisa nguchikuluweta kuguta kutitimela kula kuhini kuhiru wama ndanika nchikitelo hengato neto
2: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu okuvihicha tuma vanana nivona vangaluze kwa chikolani
1: Lituri, aniningamu yangu hiru wama hidazika nchikitelo hambilo kulichihisa lisani Nguto neto hiva ishima hata kuwe ni kuhusiku ni usiku didembe dose lile hiva hisilumu ingutitsu na.
2: Ibongidi, Saidi, nchikitelo waivikela ka malaria kukela munu natumisa nchikitelo ni yosi ngamu yangu.
1: Rwama udinda ni ka nchikitelo wote ulu usiku hambini dose didembe kasiku ni kutivikela kamadwale a malaria. Chika nikisoyatima kata udaho, chali sima katoze, utumi.

12 horas e 22 minutos, Joana com Ana. Vale sexta-feira que é dia do homem. Eu vou te mandar reto de segunda da bona. Fica te dizendo, Vavana. Acabou na mona que é na mete do Languanana. Ana no rumo. Namis andou até tentinhas. Na kuhuma nzimbena nisakana na onatamati kwa kine sala weka. Una sala usha nisega mwanana wa hiseta wa kosolele kwa mikushwa ningatala nguku haka kuchinje na kati nguwa. Si unamona mwanana chisala chikosolele weka sala hiseta usi utili. Enatsu uti nguku wale haku kumaka niviki kene. Nyasa ditse kudamina. Ina kata tu nifuni kasikuwa na mwanana nguku wa hisa. Ingatoka hila kwa chiperta na usikuwa. Sito ni kuma hiku fana kumbu uyo utanipata. Ingati ngana sa ujua utanipata ni ngungu metinoka usiku siku. Mia chiperta lakini mwanana ngulo kwa udinga dozi mbitu sakana ujinyasi li tsekuda wena kini. Ini 17 horas ni 23 minutos. Hila wete lambimu ya 17 horas. Lambimu hila kumana ujinji wa huisi masuki. Achibana vela kene wovota kuvele. Kwa nyasi wana vamina ndiba. Siva bela ni mimofa. Na gomadi lembe banana vana uya vadipasile nguchukolwani. Nina uya hitasinya makara ngukuwa vapa seteteti banana chukolwani. Vana vengi samila ya wena. Siva na shoe lawa magatiti. Ndacha nitovele kakeni. Wakata kasikuwa vakuna vela. Ini 16 horas e 24 minutos, swing city unen.

kalesh kali kaminana na china msakazi ni mangani wami yewe na washiwana le kape.

0: rungula hinkwavo ni rungula hinkwavo va criminal dikhumalo hinkwavo na va rungula hinkwavo khani mambo
1: hi bongile ngumadungula tati wazi hlamatela ngumathomo ni makateko
0: khani mambo ngomana miranda na n'wina u tirhani kwato
1: yabonga hilimoyingisete kheno ingembani hanosamoyingisete lishit
0: khani mambo
1: lishiti hi bulani mani
0: ubulani tati khamba zi hawa gaza
1: kocha ni vale da hisalisani gaza tata khamba zi
0: lisani li peka nguti ta hombele nguti ngu litsuda kona so ipange na chani nkama wakona
1: litsuri madungula mayaka mani
0: au madungula mayaka tati wa mina wakata tati zomuraiti ni kumakoni mamiselia Machi tutuma machi bela hali ya chidengileni. Machi adungule na kukua ni gai kumadela Gabriel ni mami ni kukua ni Silifina. Machi tewa ngurutati nene kama machi adungule la kukua ni Juwango ni kukua ni Almina wa hali ya kusini. Kalimambo.
1: Kutola hibongi le tatao ingi seti unene kuguma kunene kadiviki. Chao chao.
0: Kutola hibongi le ngurutati nene boa finse mana pranan hao kumpeyo.
1: Mungine Gaza kocha ni Miranda Manga yani kane tank city hello summit sikari hibulani mani
2: mbulana Francisco Mapaye
1: Tati Francisco himana uri haini kakona
2: nileka nje itai seni chosti
1: iba vizini li falsa kocha ni lesane kheyo cho
2: Why is a moon, mama?
1: I'm believing a Gamakana could song on the Majal one.
2: I could pet it there, but the Cosenta Chona, the Sinimoya, one Kikuon, say. Manja, the corner in Asayan.
1: Shatsaki, I shall see my old Domi. Amarungula Macongomaku.
2: Amarungula, and in my second in Giza, Gusangula, Rodriguez, my task. Senzu and that Rungula, abana ba mina residence ya Rungula Domingo Sebastiano Nilza ni satwa mina na terse ni hinkwavo lava ni rhandzaku ni hinkwavo lava va khongelaka na mina na wena unga la xitichini na ku Rungula ni le inkomo ni bava lwanga la dini la mina manje mami na babanti vani nda kumana na yena kola na noya ichechini na murungula na yena
1: eso na ikhesile marungula kula ku rungula lava ku nyenyaka
2: anta varungula munzuku
1: eso na wazihlano tala mathomo ni makateko
2: kana mambo ikhesile tiro wa hombe
1: kesa hini mwingi sete kenwe ngembani mwingi sete lishwiti hibula ni mani
3: Au pele ni fellow kumaya kusela ankhomeni a Xongweni.
1: Kojani Xongweni tata fellow kumaya.
3: Ah Xongweni ku khwadzi. Kokwa ku nga fani ni Baramu, ha Baramu va hanya semi. Ka va izi drumbanze semi ya, va dya ku thamba semi ya, va dya ka timanga ni makhoko.
1: Hi nga tona.
3: Ni rhali ni swivasi, lomu ni swivasa na ha xivoni va endla, ni rhala na ha li voni.
1: Nga mikomfa.
3: Nirtale nwe na tiki zimbiri gaza ni nyembani na mirungula. Ni maputu na enavu na mirungula tiki zinaro. Mirungula baba Marko Jimungwenda na nyantembeni. Mirungula baba Fajmalu, baba Dragon kuli nyantembeni. Ntangena khaveleni kuna mama Ndiyo Linda Sambo. Baba Jojo. Bata rungula enkwa wa nkhaveleni ningena venyeni kuna baba Nhlaluko. Baba Masangani, baba Ernesto Mujopi na baba Ernesto Maphosi. Nila mucelweni la kuna baba Ngala ni mamani Matilidani na varungula ni tingamu ta vona hinkwato. Ni ya pfumweni kuna baba Shadrack Maphosi na baba Tibis Maphosi. Bata rungula enkwa wa nyatsumweni. Ningena Xisano kuna baba Philip Novela na baba Jill Novela na varungula baba Ibrahim Chirinza hati na mrungula. Vangana va radio hinkwavo a ni siyanga munhu ni va yingisete hinkwavo va rhandza ku radio a ni siyanga munhu ni ku mintirho yinene cawu cawu a hi lontswa vutini ku gwala mpfula yinile cawu cawu
1: hi vongile tata wa yingisete unene u guma kunene ka diviki mina na

0: Hoje é negas.
1: 17:34 minutos. Sim, que se tu confocar em relação a me tsikari.
2: Entregaram.
1: E bula nem mane com aquela rainha que agora.
2: Olá, olá, na Paulo, em Ancala, Patrícia Lumba, Cachanja.
1: Conjano, Patrícia Lumba, Babá.
2: É, curulele, curulele, meu mundo, é.
1: Ah, lenza, vai a tico. Amarrungo, lama, congo, macuí.
2: Amarrungo, lama, congo, ma, anjango, a mina, coraca, é. Essa tua mina, não vai na vamina, qual. Essa Lídia, uma qual, qual, não vai. Não vai, rangue, não vai, grangue, não vai, igreja, veja, posto. Na mwina wa radhundi sambigi mpani Gaza. Mpire nene.
1: Hei kensili majambo manene.
2: Kani mwamu sira na omu.
0: Hine amu kera kenu inge mpani Miranda. Hini mwingi seti lishwiti.
3: Haupele ni mamani. Sui.
0: Lishwiti tata hi ukile hingwa au hibula ni mani.
3: Ubula na Fernando David Kaitano. Laha kapande aguguro.
0: Kocha ni guvuru tata?
3: Ah, kunene. Mumu walunga hisa, mustawa yosi ya msambiki.
0: Nitsuri, madungula maya kamani?
3: Marungula, mawela ta mashaka ya mina waka matisi hiu kwa wakali matiku ina kuhambana kukikila.
0: Agumetu ngukreti mwengi siti watu. Miranda Mabunda mocha ni kei gaza?
1: Akano Gaza, hey, se one name in set. Kama hini kutemba kwa mwagadwa chila tuna tindi.
0: Inaya mkela huya ifone lako.
1: 00-51-333. Awa ilaveti lako Sandra.
0: Kutu na hini. Ay, awa ilaveti lako.
1: Alo.
2: Hello.
1: Mitsikari hibulani mani.
2: Hibulani tatu ya rinki. Kwa nafini dongani, lokaza dongani ya kuongo.
1: Kwa chani ya kuongo tatu ya rinki?
2: Ah, kurudi anti anti.
1: Ana tu kwa ajili sana dwe. Maya hai madungula tati.
2: Ah, madungula kukata, madungula wa kolegu, wa unifungula kuna wa mtu dita lizi. Zama, madungula watu kuru wangu, kuru wangu wangu wangu, wangu wana rikisu, wangu wana kukala kumwini. Madungula mwami yoko na njeni mana alia kudoro opa, madungula ngutu. Madungula mwawo, kwa wani kwako, hawa ni nyanyako, na wani dinda kuna wadungula. Au chao.
1: Ibongi lakuma dungula tata.
0: Hina yamu kela kenu ngembani. Halo samu ingi saito kumfukani nishit. Halo samu ingi saito nishit ngembani halo samu. Miranda nga yamu kela kelo kudina yamu ingi saito.
1: Ngi saito kugaza. Halo.
4: Hello, mama.
1: Nabonga, mitsikari hibulani mani?
4: Mbulani alureza stoya kama bungani.
1: Unjani kama bungani?
4: Mabungani ni kukwati hako kufumela nyana nchi.
1: Maya kuni marungula baba?
4: Nirungula batukulu wa mina, Maria. Nanchukulu wa mina, kuna neko. Nanchukulu wa mina. Ejesa nirungula kambe nintukulu wa minashifayani ni mkwavu labanga kashegwani na warungula nko umma
1: hei kensili marungula madembo manene
4: nko umma
0: za 7:38 minutos ni mwingi sete kenu ingembani yalosa mwingi sete lishiti
3: ziwe lili hii minafayani ndi David Katanzu lwa liguvu anza arunguli sa mashaka ya mina na makumeka kumapisa kwa ambana kukikela Cabo Delgado inyambani hizi distrito wana kwa ambana konza nga fika kama puu nga arungulela na kama atisi nijika nza arungula wakupano wa mina waka sambani vohi la wakumeka kumaka pandrini la wakumeka kumashishi maputu za unawela tinjombuli tinene mahele la ziki ya kutakisa kavose kani mambo.
0: Mutona himungi na tata uguma kunene kadi viki wengi seti unene kama.
3: Wea.
1: Engi seti kumfuka ni halosa mitikari.
2: Mitikari ya puka.
1: Hei bula ni mani?
2: Bula na jishini wa sanga ni kufuka maka mwini.
1: Maka mwini kola nyonge nila kunjani?
2: Mwati nyonge na haku kase amumuwati iko.
1: Hei. Maya kwenye marungula?
2: Marungula kati ya minakasilda juwayo. ya rungula preciosa maswanganye rungula jenifa maswanganye ya rungula silda maswanganye zikona ndi nyambanda ya rungula gonsalves maswanganye ni hikwawo lava ndzi twaka ka switichi leswinharhu ku fukufula gaza nyambana na maputi na varungula na varungula ya yena justine maswanganye khani mambo ntirho wa wombe
1: hi swane khensile wa zitlhanu ta le mathomoni makateko
2: nangu na swivetani nkomu
0: hi na yamukela muyingiseta khweni hi nyambani muyingiseta ku mpfukani leswiti
5: kambetano ndzi nga mindziwa ndzi nga se heto
0: wetona tata hetis
5: Alfred Thayel Marengula warungule wa mapatata warungule wa Fernando Chirinzi kwa le ka uwele na warungule wa ni wote wa Zwana du Mosambik ne Eduardo Miguel ile nyamashasha na warungule wa Major Bet yana warungule wa Zidru Mbanzi warungule wa ni wote wa Zwana du Mosambik na wena la mama Sanga 89.9 ciao
0: Ebongilo ngisethu nene ke masinga Miranda Mabunda vocha ni kegaza.
1: Hengani ndi gumeda timeneti. Ni nthano kuwa hile kita madungu la ingset. Akano gaza nga dizwe.
0: Hinaya mukela hinayu keo ni ngembani. Halo samu ingi seti di shit.
6: Mui ni kufuka mama we.
0: He ukile tata hibula ni mani.
6: Hibula anakuroso sikita Alfred Mbaya kule ni kama singe.
0: Vali la hisalisa ni kama singa tata.
6: Hai. Na famba kwa zile ni wazikani wa nyamuka le.
0: Kafutumela.
6: Eh, gazi chimela zakubiha zisizwala.
0: Ibungile madongo la maya kamani.
6: Maya kama shaka ya mina woki lanzi ngatuzuma kali shaka kona ya kali kumba woki suka ya tikela heku lika masingilini yani ringula marumazela etira ukaona.
0: Hakumana tata.
6: Ya hagu hakumana kwa la
0: Runguda Atsuma eti nsana mwengi seti hingati nae Gaza sebe ni mwengi seti Miranda
1: Vanga vangadwa jishota mali yako na wete laka phone mwengi seti wakeno Gaza
0: Vahetile mali yako Hinamu kelo kenu inge mbayani Halo sa mwengi seti lishwiti
7: Halo
0: Lishwiti tata hibula ni mani
7: Ai solo khuma tla ka vuya. Yo phazama koni vola le tshangani a la yani ka nga je tivhasi. E xi kwa xa mavele. E xi vhasi endla ku baramu le dengele se.
0: Ama ko ma vhel shongweni tata.
7: Ma ni so se ku vha nga se vha nga se a tshi vha pe xi ni. E xi kwa xa mavele.
0: A shongwena xiko. A so ti tata felo khumai. Miranda ho tshani gas.
1: Vengisete va Gaza vanga mwadropani va hetile malengo ngu ithumisa chipetaku kombe kambe
0: va tya isela
1: ndi mwinganga di itumela kwa hingadungulana kambe ngadi na tutimeni takwa hedungulana hela yotela ka website 00516333 vengisete kumfukani hello sa mitsikari
8: ena tata mama na Miranda
0: ibona
8: Alfred nyasi
1: tata Alfred ukhala haini ka kona
8: ikola gumleni mamandla
1: mna ka Alfred kuchana gumleni
8: kuti zisangoba mamandla sasterek vachina garazi mangazi ambati vinsenzi vakalwa avatsimela ngama
1: lisaneli pala kotsi ngasi maya hai madungula
8: marungula akhanya ku gumleni sambana ngaka ngama puto masakani ngali ekusungwa ndata vaka wakola chichi mamandla
1: abonga
8: ni samba kunaru kwa mabawa mina alwangu siona uri ndamtsinga vala gumleni ni famba vhunwe na kachimbuti ari kula kuranga tshoro ivana vhana izaki ma tshoro na badia zimanyisa na didi zimanyisa na mamane Andrea Arlena na tshino osimbuti wanti na mekala barakala ye ndungu le luka ni famba vhunwe na mabumbani na teka drink machine ivana vhana hey wow ntitsumani uya na kama pole na teka tshoni ni kistoni tshivani ikatwa era kamela masango ikutsema kuti ya daga gaja ada tema kona na orkestra ivan ngula ngwa masakami ni vasa pa tiwa mena na ngala ba ngwa ni vadze ni ngwa man ngo
1: kota na hebongile ngumali ngula tati wasi hlanu tala ngumatsamo ni makateko ngula votsa vhanga gwe muleni
8: ekhesile mama.
0: Zasenza lesini 44 minutes. Akhenwe ngembani hini moyingi seti hina yamukela. Moyingi seti lishiti hibola ni mani.
9: Ngitalela mama Sandra ndibona mina ntwele.
0: Nami ni bo, ni bula na mani.
9: Ubula na mama na Hortensia ni murombeni lokale dadi ya mkodweni.
0: Mama na Hortensia koi ni murombeni.
9: Ah, bukini fati kana kutumela, so ngemtsako hishanyana kwa mumu wae wawo.
0: Ibongile. Amarungula maya kamani.
9: Amarungula maya kavana na vamina vocha la vanzizwa ako vakanyasengo. Ni mashaka ya mina vocha vakavila kuyo. Ni mangana varadu la vanzizwa ako na vatigara. Vashamula maprogarama ikutala kawona vocha nda varungula. Nangu na vatiri varadu mwete.
0: Hizo na himongile mama na Hortensi wengi seti legi nene.
9: Mungile.
0: Chao chao.
9: Mungile legi nene.
0: Hibungile. Za 7 horas ni 45 minutos. Miranda kucha ni kasa. Gaza hingani kumweko.
1: Nisebe kumfukani hano samitikari hibuleni mani.
10: Kumbula nenkosi yami azavala.
1: Kanzavala tati.
10: Ah, kumtshanisekile kuti kwane lisani nyasi.
1: Nyasi lisani thenga yakotse.
10: Ya, kuhishi ngontamo kakuhamba kuwo kampa wo yitwa.
1: Ambe singa nasitandeka kwebura.
10: Wawo.
1: Baya hai madungula tati.
10: Ndingulela vangana va radio vatukulu vangu va ku Mashishi Andre Lamete, Matilda Lamete, Alexandre Lamete, Augusto Lamete, vothe vatukulu vangu na valingula ni nani koneho ndibungile.
1: Kuto na tati hibongi ni humadungu ulawa zithano tala humatomo ni makateko.
0: Zazeta wala ni 47 minutes. Mwengi seto kumfukani halosa mitsikari.
11: Hei, jisile.
0: Nishuiti tata hibula ni mani?
11: Hei, jikumaka senu kwa mbe, kwa anokani dati mbe kwa jikuwa hui.
0: Kocha ni kwa humu ni tati?
11: Ah, so ogun ni kapika pizu zimuana ba jo ga zibo wa ba okra di tanda zibo wa ku katinga ina ka ogun kampo.
0: Ona hiposela sibo watu nani na mana njovelo. Madungu la maya kamani.
11: Amarungu la maya kama changa mina wo kilu yesa baka kumbali za murungu. Lwanga zikulu waka kumbali za murungu. Lwanga mwani waka kumbali za murungu.
0: Wene tile tati.
11: Zene tili mchanzi rungula na wena kola hulu kuhudu waka kumba halu kumduma neza kurungula na wena wene wangana wawele uchira kuna wawa radio Mstambiki.
0: Ngutola tata ni bongi lengu madungu ula hikuna vela wakumako neneka di viki mitsikari nenekami.
11: Ok nzibongi nzirungula ni mzikeru wa mina yena kuna yena liwiza kato jinyamushu anu ya govena ya kama hati.
0: Utila kumudivala mami, unabikilo kumantimo.
11: Ayo tutumakwa enge tena sibuwa parukuta mamuru, warale.
0: Ibungile, mudu nguli mama chuwia. Mwingi seti unene.
11: Kulela, katumamu, chao.
0: Chao, chao.
11: Chao.
1: Engi seti kumfukani, alo. Oh, atumele tansana ingisitu watu. 17:49 minutos.
0: Na ya mukela kenu ingembani Miranda. Mwingisitu kumfukari halo sa lishuiti.
12: Lishuiti, kujihuide.
0: Lishwiti hibula ni mani?
12: Hibula na tati ya nsani zimeri kia kanyamu.
0: Ucha ni tata, ucha ni lisani muhanya ukona?
12: Amucha kuhisi, kuhisa, na temperatura lawa, animiria kwa kami panti ten, inawa matesamu. Aja, isha yanza.
0: Yumi hayo kame ya bonga lo kuchichia sisi ya ansho. Madungu la maya kama ni?
12: Ya kusungula, nzurungula mshaduwa minari kredi tayo marengula. Nzibungi ngu funtinga muta nzurungula. Nzurungula kwa shizi lakini marengula. Nzurungula ngu amungana wa mina, wantanga mina, wakukota kumbula kuhati. Chabini wa makredi. Nzurungula kwa wazi na na urinza nzurungula imu wa ndipa kama jindi tajula sabini leso kwe rungula manu wa wena imu wa unga wari wari wari kukuli kese awapu lima radio kama lo kuchisili simene nzurungula wena kola chao itawana ahosefu.
0: Chao chao wengi seti unene kuguma kunene kadiviki.
12: Okay.
0: Miranda seven mwingi seti. Gaza seven mwingi seti. So 7:51 ya dana Gaza ingali kumweko.
1: Sandra inamu ya mkela. Hello, thanks to kumfukani.
12: Nishile Radio Msambiki, mshukame.
1: Ya bonga, hibula ni mani?
12: Mbula na masongo cha uke, ka shokwe, kato zungoya.
1: Kocha ni shokwe, lisandila nyasa?
12: Ka shokwe, kukata sinene, ka isa, sawa ku. Agu isa, panile ya kona, nkaroko.
1: Mti isa, maya kuni marungula?
12: Amarungula maya kwa nini? Kwa bula bantu akurenga rososi, anga bumbula chau kile ya zinzine, nivan vile kama zungu ya kwa kwa visho kwa kwa yo, aiti juu rungulu ile mi na masongo chau kile, eli juu chamba alo, na aiti juu rungulu ile Rafael makazi, aiti juu rungulu ile bangwanda bantu aku. Tanga rasosi, talmambura, mtambiki, mtrolone ana.
1: Hii bongi lingumadungu la tati de shit.
12: Talmambu.
0: Hiniamu kela mwingi seta kenu ingembani. Halosa mwingi seta kumfuka ni de shit.
13: Mwana maroma, mwana anga oransho. Wendi rivalele mwana wamina. Apele lanti mwana. Wali mkafonyo lolo.
0: Hii bula ni mani mami.
13: Ribu imi na wale mukafanyalo anzo pambele na chimale mukafanyalo lum ina ahengi sele ne mahungu ay makumi
0: isho na hita chike di sa mahungu lawa mamani kasiku mata chike la mahungu ndela leti nene kseka fanyalo marungu la mea kamani
13: ah manga tazo zawa kima nzurungu la mwaki mwana la radio mwaki la radio Mosambiki. La kila seno kwa seno kwa che la warungula la mwana kamina.
0: Hizo na himungile mamani.
13: Mwana kaina he chama basa kwa nzuli gara gara di Mosambiki na mkafanyo la maachina asiku gaga kunga na vula kubati mkwa langbanga. Nia himu ya himu kumina.
0: Hizo na mama ita chikili sakala wa.
13: Kutubungile mwana kutubungile.
0: Ibungile
13: kumuzamukela mwana wa mino.
0: Ibungile sika ndei nene.
13: Eyo.
0: Miranda kocha ni gazi.
1: Ingadi ntimele chimbidi kuhayamukela hele kata madungu la inkseti. Aho inkseti keno gazi ya losa mitikari.
14: Mitikari batene silike guna di mtanilo kadadi ndingu ini di chito po hati. Lista silike peka lisani kadichuri. Nakom vela podungu nakom nyam tokoy nakandong la konya de celeste betugun nanya zabana nya poli holanda nam dungu la ni chita nan tan tan ma sakena kon antonio gone betugun rufina gone
0: Miranda, he needs 7 horas ni 54 minutos. Ele vai ter lá muito cedo, aguenta. E na Miranda, agora o dia, irmã?
1: Na comanda Sandra Masango, a de ruim cedo, vai lá que eu ia mulher.
0: Aqui não é em banho, não é muito cedo, e desvi gás.
1: Aqui não é gás, ah, ruim cedo, como foca, né? Alô?
15: Alô?
1: Bula ni mani?
15: É, o Kuluman Luiz, o que é? O Sam Gangambia.
1: Mas é Madungula da Toca, o Menete Moens and Ogonai.
15: Ah, mamãe, mina estupi, não chito, maraco, vou lavar essa santa, que quer andar pai, chagana, chagamina, não
1: quer andar. É só.
15: Alá. Ah, é o Rungula, o Sungula, o Rungula. É, é o Netuzi, Tari, Quinica, o Gambos, a mamana. Oh, na mamãe da saúde, na macamu, na enama, hindre le cocam savagrinho de kumar, na enaro bountembe, na ena bava, joan tovera, chibutu, mudada, então no goiena, mutruara, de mamãe, asan, para asan, yena, king segurança, yena, arrindo machava, mamãe madalena maquagua. Josina Majeke na varungula nkwa vati rivaradu shibut niku haiko na manyaka fungwa nilika sana mautuyu niku Lorenzo Majimaibazi katika keni na yena Aurelio Mulambo katika keni Jeremia Jumakubela
1: ye gumele kredi tonko utimene nito la seti titi minyete kile Sandra Masango
0: nitsuri Miranda Mabunda imbima kwa higemeta ndimaiwa yetu ya kulungula tshaka hiche keno ingembani kuti nani Sandra Masango nileriso chao
1: ebongili Sandra keno chaichai Miranda Mabunda ni Manuel Antonio wazi tano otelangu matomo ni makateko inetawa kumwe kadi viki diadita ku Sandra the shit
0: himongile kuguma kunene kadi viki mitumu inene kambi
16: suavemente.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Epa, Juma! Já o regi dentro do lago?
2: Ei, Said, animais macate canu tumisi. No pangu tu corri, salo conjo tumisi.
1: Ei, anan inch bimisato neto, inch bimisato can logo se o tumisi, o logo coche risa. O tala vega kambe ntipini msile roka ni hambilo kuchu tumisa kupinda kuhisangu chikuluweta kuguta kutitimela kula kuhini kuhiru wama ndani kanchikitelo hengato neto
2: Lituri malaria mahileka na hisina ntamu okovi hichatuma vanana nivona vangaluze kwa chikolani
1: Lituri aninigambu yangu hiru wama idazi kanchikitelo hambilo kulichihisa lisani Nguto neto hiva ishimata kuweni kuhusiku ni usiku didembe dose lile hiva hisilumu ngutitsuna.
2: Ibongidi, Saidi, nchikitelo waivikela ka malaria. Kukela munu natumisa nchikitelo ni watsingamu yangu.
3: Rwama udinda ni ka nchikitelo wote ulu usiku hambini dose didembe kasiku ni kutivikela kamadwale a malaria. Chika nikisweta makata udaho, chali sima katote, utumi.

0: kuma ntlawa lava va dlayeke tatana mun'we amugangeni wa Ndlavela weti yi nga hundza, lana ndzhaku ka ku va dumeli muti wakwe va mu duvuleka luza vutomi va va teka swilo swa vona ku pasa ni male. Mahungu lawa hi munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite. Loko ya mahlweni Carminia Leite a hlamuxele leswaku maphoyisa ma mahlweni ku tirha a ku va ma kota ku khoma van'wana va lumbaka ntlawa lowu ka nkarhi wa sweswi va ha balekeke.
1: No bairro de Eflene, Machava, C3 e Boquizo. Importa salientar que os mesmos estão envolvidos no crime de homicídio que ocorreu no bairro de Tlavel no dia 2 de setembro, área de jurisdição da 7ª Esquadra da PRMT3, de um cidadão piloto que foi alvejado na sua residência. Mas os mesmos pertencem a um grupo extremamente perigoso que vem criando terror nos bairros que acabei de mencionar, sobretudo na cidade da Matola, com recurso a armas de fogo e com recurso a instrumentos contundentes. Na sua posse foram encontrados com instrumentos contundentes que usam para arrombar residências, arrombar estabelecimentos comerciais. Neste momento, encontram-se detidos na 6ª Esquadra da PRM em Fulene A para passos subsequentes. Há um trabalho que a polícia ainda está a realizar, está no terreno por forma de detenção de mais indivíduos que estão foragidos.
0: Munyiki wa mahungu ya maphoyisa xifundzankulu Maputo Carminia Leite ni ku khomiwa ka vanhu vambirhi va hehliwaka ku va yili vadlayi ni vayivi lomu mintini ni ka switolo hi ku tirhisa swibamu ka miganga ya ku hambanahambana ya munisipi wa ka Matsolo.
2: Vanhu vambirhi va lumbetiwaka ku susa muhefemulo wa nuna mun'we hi xibamu va tlhela va yiva michumu yakwe va khon'wile hi maphoyisa ka Maputsu. Mazanazana wa mingango hi yona yi to tshuka yi sokola hi ndlala ka tin'hweti ti taku, xivangelo ku ta ve a matshamelo ya xikhati El Niño Horacio Romão.
3: Lomu inyambane ya khundza ka zana gama gidi wa mingango yi ta tshuka yi sokola hi ndlala a ku fambeni ka tin'hweti ti taku loku ku vonaka ku tshinga ka xikarhato lexi xa xihala xi rhendzela ku va xigubuta aka madistrict yo tsalangana ya provincia. A xihala lexi ta va xi vonaka ngopfungopfu aka madistrict ya ka Pandi, aka Fonyololo ka Mabodi, Govuru, aka Hun'weni ni Xangamu. Hungu leyi gi tivisile ka mitirho ya Radio Mosambiki hi murhangeri wa Ravhika ta Vurimi aka mitirho ta vurimi ni vutshevi lomu ka provhinsi ya Inyambani. Antoni Xihuri a hlamusela leswaku ku rindzela ku va ku luziwa a ku hundza ka zana ni munhu wa magidi wa magitari ya timbewu ta ku tsalangana hikwalaka xihala. Yena a le a ntirho wukwana wu mahiwaku, kasi a ku a varimi va tshama na va hanyanyile maringa na ku va va nga tlhangani ni xikarhato xa ku tshinga ngopfu hikwalaka ka xihala lexi xi rindzeriwaku.
4: Hi va tlhamusela mayelano xikarhato lexi ku va varimi va hina va tshama na va xi tiva leswaku nguva leyi hi nghenaka ya vurimi hi ta va na xikarhato xa ku kiyela ka tivula leti nga swi kotaka ku komprometela a vurimi eka hina, kambe na ku va kombela leswaku va tikarata ku va va lulamisela mahlavi ya vona ya vurimi principalmente kusuhi ni tindhawu leti ku nga na mati, hi vulavula hi micongo kumbe mativa o kumbe ku nga va na swihlowo leswi nge a volta epsivile ku byala timbewu, mas tambe lava va nga na maxitufa ntawu leswaku va nga profetara u masimu ku va va hamba vurimi hi ku saka xitufa a incidensi ya gambu a yi ganyi ku va yi hisa timbewu ku fana ni laha handle ka xitufa, mas tambe a xitufa xa prevenire leswaku a humidade kumbe dzongo i wu nga hangalaki hi ku hatlisa ku fana ni vurimi ka laha handle, mas tambe xa evitala leswaku swindolwana swi nga ngheni leswaku va swi ga timbewu loko hi hamba komparasa ni timbewu leti nga byaliwaka laha handle. Hi sensibilizari varimi va hina leswaku va tikarata ngopfu a ku va va cuka tindhawu leti leswaku va nyika posta ya vona ku va varima mayelana ya ku va va ta ganya ku va humelela ka swikarato leswi. Masinamso tambe hi ku ca varimi leswaku

0: vabyale timbewu leti ti ganyaka ku va ti resistile mimumu, hi vulavula hi mitsumbula, tiyindlu ta mitsumbula, matshimbu, ka ma-district lawa ya le handle yo fana ni Banda, Funyaloru, Maboti, kambe va postari tlhelo la mikanju, pulverisasawa ya mikanju, kasi ku kuma tikarusi.
1: Antonio Xihuri, murhangeli wa ravika ta vurimi ka mitirho ya ta vurimi ni vutshevelo muka provhinsi ya Inyambani.
2: Kona ke a murhangeli wa matshamela manene ni mandhawu ya ku hanyela ka wona hi chimu cha misava a le atiko ga Musambiki ka vutshamu ga ginene kasi ku bendzula gezi ni zvakuga. Francisco Simbini,
3: murhangeli wa xibyana xa ku hanyela ta matshamela manene hambi mahanyela a migangeni xiyimu xa matiko ya misava, a vula swaku tiko la Musambiki hi leli faneleke ku va lilondzovota a xiyimu lingaka xona leswaku va lilondzovota hi ku hetelela a mati ya mpfula hambi ya tindhambi, ku bindzuleni ka ndzilo wa gezi hambi ka ta vurimi. Juan Mora a vula swaku a mati a hi nala, kambe leswi lavekaka i ku veni ma tirhisiwa khwatsi, nakomba tani xifaniso ku veni ku akiwa mabaraje lava nga bindzulaka a ndzilo wa gezi hambi ku veni mati ma chambalata, mati ma hlengeletiweke ma chambalata emasin'wini, leswi swi nga vuyisaka a nhluvuko wukulu ka tiko. Loko a vulavula ka nhlangano yikulu hi xiyimo xa matiko, murhangeli wa FISAT a kombe swaku hi xifaniso ku sunguleni ka lembe leli ku tlhanganiwe ni xikarhatu xa ndhambi, kambe sweswi se ku tlhanganiwa ni xikarhatu xa ku woma ngopfu swinene hikolani ka El Nino. Juan Mora a vula ku va loko ku chukiwa a swinyimu leswi swa swimbirhi swa ku hambana swi veka livaleni swa ku laveka ku va mati ma tirhisiwa hi tindlela tinene, hi ku veni ko tala ndhambi magama ma dlula ma ya pela lwandle na ma nga khomiwanga.
4: Mozambique precisa una agricultura mucho más tecnificada y, além do más, un regadío, construir también una red de infraestructuras de canais, acequias, todo que leve agua hasta un lugar más recóndito y que tenga un solo fértil como ten. Além do más, la producción hidroeléctrica, que es energía renovable, que es precisa para la transición energética.
3: Y tlhelin'wani, Antonio Xixonge, a vula swaku a hlengeletani leyi i ya ntikelo ngopfu swinene ku vekiseni ka matshamela manene mugangeni na ku tirhisiwa a vutlhari la xiyenge xa dyondzo. Hi ndlela leyi mahungu lama ma nga ta hangalasiwaka emugangeni leswaku va a dyondzo leyi yi tirhela xitshungu ku vhikeleni ka timhangu ta ku hambanahambana ta ntumbuluko.
5: I nhlangano lowu hlanganisaka a vanhu va vo tala swinene va matlhelo hinkwawo ya matiko. I nhlangano lowu u nga le ka ntlhanu na mune na u lunghisiwa ka lembe leli hi Universidade João Kixisano na Universidade de Sávio. A nhlangano lowu wa ku xuxa a mahanyela leya leswi swi humelelaka lomu tikweni ku yelana ni ma mudanças climáticas no ku cinca ka tinguva ni ku cinca ka munchumu. A swi humeleli so lomu ka Afrika, lomu ka Gaza, lomu xongweni, i munchumu leswi humelelaka hinkwawo matiko. Entao ku ta ku ta xuxiwa swa ku hi wanu a nhlulelo pra ku ma minimizariwa ku wa minchumu leyi swi nga koti ku swi hahlulela a matiko, swi hahlulela a tindhawu leti a vanhu va tshamaka ka tona ku fana ni loko lomu va rimaka kona o lomu va tirhelaka kona. I ntshematshema leyi yi tirhiwaka lomu ka nhlangano lowu wa FISAT.
3: Almarito ya mun'we ka vakumeki va nhlengeletano hikulu yi endliweke encongweni na yi kongoma ku va ku xuxiwa ta mahanyela manene emigangeni ya tikonkulu Afrika. I ntshimatshima a Musambiki lani kumekeke a tintlhari ta dyondzo ta tikonkulu Afrika, Europa ni America Latina.
2: A magumu ka nhlangano lowu a sekretani wa mfumo wa ta vutlhari ni swigondzo zva hombi a Siyile Gezu.
3: Murhangeli wa xiyenge xa tidyondzo tikulu hi xiyimo xa tiko Edson Makwakwa a vula swaku a maqhinga manyingi mabohiweke ya ku yelana ni ku yantswisa a swikarhi swi vangiwaka hi ku cincacinca ka tinguva loko ku talaka ku va ku veka mhangwini vatshami va muganga i ku humelela kukulu ngopfu swinene ka nhlengeletano yikulu yi endliweke axifundzheni xa Ncongweni. Edson Makwakwa a vula swaku a tintlhari hi ndlela leyi ti fanela ku va ti landza leswi swi bohiweke mayelano ni malulamisela manene ya tindhawu hambi ku veni ku vekisiwa a makungu ya ku va a swikarhatu swa ta ntumbuluko mayelano ni ku cinca ka tinkama swi nga veki a mhangwini a vatshami tiko. Hi tlhelin'wani Makwakwa a vula swaku a desm primary congress leyi hi leyi nga ni ntikelo fanele ku veni yi kumiwa tani a ndlela ya ku patsa a swiubyana swa tidyondzo tikulu hi xiyimo xa matiko leswaku va ku kumeleka a nhlulelo eswirhilanganya swi xanisaka a miganga ya ku hambanahambana swa ku yelana ni ku cincacinca ka tinguva.
6: O ensino superior não pode ser uma torre de marfim. Deve ser, sim, um motor de soluções científicas para os desafios que a sociedade enfrenta. Sentimos na pele os impactos dos ciclones severos, das secas prolongadas e da erosão. Cada reflexão partilhada traduz-se numa possibilidade de salvar vidas humanas, proteger ecossistemas, garantir a segurança alimentar do nosso povo e promover um desenvolvimento sustentável.
3: Almaritu Emrengeli, wa Xienge, Shati Jonzo, Tikulu, Ilumu, Msambiki, Edson Makwakwa, loka vula vula, wa umune, wa tolo, kamuntu wa Jonzo Tikulu, Universidade Save, Nchongweni, magamu, kanhlengeletano, ikulu ngalikari, ilanziwa, ishimu, sha matiku ya tikunkulu wa Afrika, Europa ni Amerika Latina.
2: Lomnyambani vaxavisa vabasari gahombi va khala va lamiseli leyi mahilo ya ku fambisa mati ya chaka a ya hatiri. Ameriku Mukumba.
7: Vaxavisi va bazari gahombi lomudoropeni ga Inyambani va khala hikwalaho ka ku miseli leyi yi mahilweku kasi ku mati ya chaka ma sukelaku lomu bazarini ma phontlha hi kona yi nga tirhi khwatsi. A mati ya tinjanji, mapanji, ni zwin'wani swixavisiwaku kutani ku bikiwa lomu bazarini gahombi ga doropa ga Inyambani hulavula hi Mercado Central hi lawa ma yaku ma ya talelana ka n'wandhawu na swi vangaku a matshamela yo kala ma nga tsakisi a vaxavisi va bazari leyi. Vaxavisi lava vona va nge hambileswi a bazari gi akatisiliweku ni ku nyikeriwa hi hweti ya Agosto wa lembe ga 2024 ku fanele ku hi xihatla ku lulamitiwa a mhaka leyi kasi va xavisa lomu ku baseni. Jose Pasquale na ahimuxavisi lomu bazarini gahombi ga doropa ga Inyambani ku hundza 30 malembe i ku tswa a wu rhangeli ga bazari leswaku yona a mhaka leyi. Ina a wu rhangeli hi gezu ga Julio Luigi gili a mhaka leyi ya tiveka makungu malukilwi viki gitaku ku sangula a ntirho kasi ku hlamula a swikhalu bya vaxavisi. Ina kulori
2: mahungu ya dzongeni ka tiko ka Chokwi ka Gaza kumbeleni ka Vic Legi ku kwiniwa chigubu tikuputi na ku nga hikali hi ta ya seyo bya lebya hi wulawuleni hi makungu ya ku gondzisa ni ku vula mintirho ka vanhu vaxa atikweni Gondle na Julio Mavota.
8: Ku tlula 2500 wa lavantshwa va ta khumbiwa kwa tlhasa Junyu wa lembe byi taka hi makungu ya ku pfula mintizo kumixana ku dyondza ku tiva a ku landza mintizo ya mavoko ndzeni ka ta ku fuya nambi a ku xavisa a tihlampfi tikweni hinkwabyo. I makungu ma zangeliwaka hi ndzawulo ya ta vudzimi, mahanyela ni ta vutshevi na ma landziwaka hi xiubyana xi vitaniwaka Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca e Aquacultura. Makungu i ku pfisa nambi ku tlhazisa lavantshwa ku va va tiva ku landza mintizo ya vufuwi bya tihlampfi nambi ku xavisa ku va va kota ku tipfulela a mintizo ni ku va va bindzula a cuma a makaya na makungu lawa ma khumbaka lavantshwa va ku humaka 38 wa swifundza swa tiko hinkwabyo. Mintizo ya ku khanguliwa ka makungu lawa mi kumeka ndzeni ka ku hambiwa kusukela tolo a kamatsolo xifundzankulu Maputo ka nhlengeletano ya ku sungula ya ndzawulo ya ta vudzimi, mahanyela ni ta vutshivi na mitizo ya kona mibyangeliweke hi Sekretari de Estado Dumar Ipeskas Momad Juizo. A hlayeni ka meni wa kona leswaku lavantshwa va nga kazi va hupfisiwa va ta huma na va ni vutlhazi byi tiyiki na va lulamile ku va va ta ya pfula mimako mintshwa ya mintizo na hambi ku va va hluvula a miganga yavo.
9: Certificado que vai receber neste curso não é apenas papel, é passaporte. É a prova de que você não precisa ir embora da sua comunidade para ter futuro, mas sim o futuro pode ser construído na sua comunidade com suas mãos.
8: Hi tlhelo byavo, vapfuneki va makungu lawa va li hinkwaswo va ta swi yenca ku va va kola vutlhazi swi nga ndlela ya ku va va pumba a mhaka kumbexana nxanisa ya ku pfumaleka ka mintizo lomu tikweni.
10: Big Adriano Manese, province de Sofala, district de Gorongosi. Essa é uma oportunidade muito grande para mim, porque a partir daqui eu vou criar o meu próprio emprego. Vou lá na comunidade e vou criar esse emprego e vou empregar outros também que estão lá.
11: Meu nome é Fernando Augusto João Sore, sou residente do distrito do Bussi, província de Sofala. Com esta formação, nós temos a oportunidade de poder ter novas experiências e também podermos empregar aquelas pessoas que não tiveram, que não tiveram aquela possibilidade de poder estar cá. Eu sempre fui apaixonado pela pesca.
8: E lá vão, estava bonito, mentiroso, e estava assim, colomu, camatzolo, esfunzankulo, maputo, cucangruene, camacuma, vitanuaca, programa de empreendedorismo juvenil no setor das pescas.
2: A Kamaputo kuma heka ntirho wa ku fafazela mimiti ka sikulisana ni mabadu ya malaria. Rigoberto Shisano wati va miganga yito kuma njombo leyi.
12: Mimiti ya badistritu ya Manyisa, Bowani, Maguti, xikamba na ni Matola va ta kuma anjombo leyi ya ku a mimiti ya vona ta provisariwa. Lani ya matutuni ku kumeka tatana Pedro Kashoti ya rangelaka antirho lowu na representar a Secretary de Estado lani ya xifundzha kuri Maputo tatana Eric Bonjes, ntirho lowu ta pfuna 560,000 va vanhu va madistritu ya Matutwini, Manyisa, Magudi, Bowani xikan'we ni distritu da Matola. Ka nkarhi lowu ni ta twa hi va leader commentary wa muganga lowu wa Bela Vista va nga ta yi hlamusela hi nkongometo wa ku pfumela vanhu va provisa nghena ka miminti na va hamba a provisasawu. Swi ta pfuna yini tatana u nga mbala vito kusukuna?
13: Abito dzanga mini Luis Antonio Dambo, muhanyi wa lomu a Bela Vista, secretary wa Baru Communal Day. Ni hlaya leswaku na a ntirho lowu wa provisasawu hakunene i ntirho lowu u nga ni sima ngopfu swinene. I ntirho lowu u ta ku endla leswaku na a malari ma kumeka na ma fambela kulo ma kumeka na ma pumbeka lomu emugangeni hinkwaswo. Ni hlaya leswaku ku kotisa vasekretari wa muganga, ku kotisa va leader, ku kotisa varhangeli hi fanele ku ni gugusela a xithungu xa hina. A ku ve ni xi pfumelela a vatirhi va le Sawudi, vatirhi lava va tirhinariweke ku ve ni va hamba ntirho lowana. A ku ve ni va pfuleliwa yini a xipfalo ku ve ni va nghena va vhutela para ku ve ni ku hlongoliwa ansi na leyi provokaka ka yini a malaria. Leswi a swi ta pfuna na hini xi pfuna na hini hinkwaswo a vahanyi tiko.
12: Lani a Matutwini vanhu va yamukela njhani a ntirho lowu wa provisasa?
13: Lani Matutwini a hi na maproblema ya ku tala. Vanhu vanyingi ni hlaka mugodi lowu ni hanyaka kona na swi kota ku ve ni ni va gugusela a ku ve ni va swi kota ve ni va pfulela vatirhi ku ve ni va swi kota ve ni va tirha. Loko va chika va kumeka na vanhu swikazato na swi kota ve ni na mina ni famba na vona a ku ve ni va auxiliara ka mitirho ka kwavo para ku ve ni va nga bendiseli mitirho.
12: Kalimambo tatana lidiri wa Bairro Comunal de lani xo chama Bela Vista ka karhi lowu tatwa mamana mun'we yona nga ta bala vito kusukuna mamana
14: Ileana Sangarota
12: mamana ntirho lowu wa pulverisasawu lani ya Matutwini wu ta pfuna yini twi a murhangeli ahlaya leswaku loko va lava va ku pulverisana va ba xipfalo va pfuleleni mi nga yaleni sweswi mi nga ta endla mina u nga va lede xikomentari para vanhu va pfumela a ntirho lowu
14: hi fanele ku famba hi tiza hi va chavelela va pfumela a ku pfula xipfalo emindyangwini ya vona hi xiyimo xa makomunidade. Hi fanele ku famba hi va chavelela va pfula emindyangwini ya vona hi ku nsuna leya malaria a yi juleki va pfula xipfalo vakota kutija kuvuteliwa
12: kana mambo vamana ni marito lavuisileke badlalo ni ntirho lowu sungulake namuntlha lana xifundza xa Bela Vista ntirho lowu hi ku pfuliwa manje u ta basa madistrito ya Bowani, Magudi, Mahisa xikan'we ni distrito da Matola ntirho lowu wa campanha de pulverização ti nga hlaya ntirho wa ku vhutela amimiti ka ti fikelela ka tinsuna
2: akumbeleni ka vhiki leyi ku ta beliwa bola i pool de apuramento ya musambola wa lembe gitaku a clube de gaza yi ta kinginzana na liga desportiva de maputo temuza costa do sol wa le ka masingi ta bela ni ntlawa wa bowani inkomati yi ta ku mahlu na mahlu na baronge football club wa le ka masingi avelino antoni i zila mchukumbisi wa ntlawa lowu wa ku kombikisa xipandzingulu xa nyambani aka ntlhantlha lowu
15: a muchukumisi wa mabaronge ya le ka masingi mun'we wa mitlawa ya provinsi ya nyambani leyi lwelaku aku ya ka musambola wa lembigitaku ali ahlakanu wa sotu leyi ya ka yona ni ntlawa inkomati wa xinavani wu nga ta vevuka zitumaheo ali inkomati wa xinavani i ntlawa lowu wa hombi na wonawu wu lwelaku aku ya aka musambola naku hayi bya chumu ku amabaronge mangheneli na mahumelela ka mapalisana lawa ya phuli a vhiki nambela loko ma amukele matlhela maba a ntlawa wa macheje wa le ka maputu hi xigolo xin'we xa kwala yangulu hambileswo yena ali ave a lunghisela vabeli vakwe a ku va famba ni xihlonipho xa hombe kani leswi ku nga yi ku chava hi ku maloko i kombela vokhe a vakhuzeli va bola va le ka masingi ni man'wani madistrit ya lomu ka provhinsi ya nyambani kuve va famba aka livala ya xinavani hi soto na va va ya seketela mabaronge akuve mahuma ni handzu lowunene lomu ka ndlela ya ku lwela ku ya ka musambola wa lembigitaku
16: lexi lavekaka ku hi vi ni kalma hi tirha hi nga tshami hi ku kwata ni ntirho wa vanghana tinkomati yenawu leswi a nga swi twaku hi ganyile xogo a nga ta tshama vontade i tala ku tirha prafela ku ganya a jogo le de todas maneras mas na hinawu hi famba ni tamu pra hi nga hi ya desprezar hi vona ku talvez a ku ya wuya loko u nga pali u no pode u ganya
15: magezu ya zito maheu muchukumisi wa mabaronge na wulawula hi hlakanu lowu a tlawaku u endzelaku inkomati wa xinavani a sotu leyi na wulumba xigava xa vumbirhi xa group b pool ya ku lwela ku ya ka musambola wa lembigitaku mun'wamukombekisi wa provhinsi ya nyambani ka mapalasinala wa temuza koxa tsolo le ka masingi a amukela ntlawa wa xikola de formação de sargento de Bowani a hlakani lowu wu ta beriwa wu hi soto ka livala ya machichi vhikinga hundza temuza a yi laha kangiwa a ka maputsu hi ntlawa wa liga desportiva le ka maputsu hi ntlhanu ni zvimbirhi zvigolo ka xin'we
2: aka chokwe ka gaza kumbeleni ka vhiki leyi ku kiniwa xigubu tikuputi xigava xa umuni xa festival de xigubu alfredo muyanga wa losa
1: amilosa dropala ka xokwe mugivela loyi li ta amukela a mincino ya xigubu hi khambi la umune handle ka mitirho leyi nakona ku ta ve ku kombisiwa mayelano ni wuvatli ku fana ni wupendi eka mintirho hi khambi la wuntlhanu na kanharhu nakona ku ta kombisiwa ni ta majele mintirho hinkwayo leyi yi le ka nkongometo wa ku va ku paluxiwa a mincino ya xigubu leswaku va yi nga tiviwa emisaveni hinkwayo hambi ku va i kuma a xitifiketi xa ku va a le mincino ya risima ngopfu swinene a mosambiki handle ka mincino ya xigubu nakona ku ta kombisiwa a mincino ya makwayela hambi ku va ku kombisiwa nakona a ta wupendi ni uvatli lana ku nga ta kumekaku nakona a vachayi va wunanga murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ku hlohlotela ta mintirho ya ku va ku bindzula swo karhi ndzeni ka ta ntumbunuku ka muti lowu u yimelaku ta ntumbunuku hi swimi xa swifundza nkulu gasa Armando Masingi a swingata leswaku yin'we ka mikongometo i ku va a va vatli kumbe valandzi va ta mintirho ya ku hambanahambana ya ta ntumbunuku va ve va cincana a vutlhari
17: hi na mahlweni hi ku lunghisela a festival la xigubu wa nga ntlangu wa xigubu tlhela hi lunghisela a feira a nga ndhawu leyi ta kombekisaka a mahanyelo ya hina la ka madlelo ku kota va gaza a nga xiposisound gastronomia hi tlhela hi kombekisa a vavatli va hina a nga arizonat lana vetaveni swi khereketana ku tala ka swona hi kombekisa mahanyelo ya hina ntumbunuku ya hina ni majele ya hina tlhelo kambe laa nga mbalaka swa tavani hini a festival hi tavani hi ntlangu wa ku cina xigubu a ngo ti kombekisa a wu nhenela hina hikuva hi ya mahlweni na hi ndondozela ako a xigubu xivexi ya xikumbeka xili mahlweni xikombekisa vutolo la hina tlhelo kambe na yi zama swa ku ina xi nga za xi rekonseriwa ematikweni man'wanyana o kumbexi ku ve xikombekisiwa ku kota a patrimonio da humanidad
18: anga mitlangu ya risima
17: ematshemeleni la hina tanila tiva kuna swa ku ina a xigubu xi tlangiwa ngopfu a zona sul loko hi cuka hi ntamu Gaza Gaza maputo that se hi lana hi zama ku swa ku ina a mitlangu leyi ya mahlweni a magrupu ya ku tlanga xigubu ma ya ma kumeka na ma le mahlweni ku tala ka wona hi ta kumeka ri ka Xokwe na hi tlangani hi ta tlanganisa a vatlambi hi ku tala ka vona ni vacini hinkwavo hi tinhlayo ta ku fika a masesini bya vona a nga henhla ka tinyenji wa vona ndhawu hi laha ta tirhisanaka na vona hinkwavo va ku ta hi madistrict hinkwavo ya lomu ka Gaza
18: ri toka vatshami va ka Xokwe
17: ka lava hi twaku ni vatshami va ka Xokwe a hi va kombela ku va tshinelela hinkwavo va ta bukela mitlangu leyi va tlhela va ta dya a xitolo ka hina va ta dya leswi ta swekiwaka ndhawu liyana
1: marito ya murhangeli wa xiyenge lexi xi hanyelaka ku hlohlotela ta ntumbuluko hi swiyimo swa swifundzankulu Gaza a ri Bartu Masingi loko a ri karhi ya vulavula hikwalaka mintirho leyi yelanaka ni ku landziwa ka mindzumba a ku heleni ka vhiki ka Xokwe mugqivela mindzumba leyi ranaka ni mincino ya xigubu ni makwayela hambi ku va ku kombisiwa ta wupendi ni vuvatli hi swiyimo swa swifundzankulu Gaza mintirho leyi nga ta va yi fambisiwa hi muchavisekinkulu wa swifundzankulu Gaza Alfeu Nkuna
2: a kumbeleni ka vhiki leyi ka Xokwe ka Gaza ku woneka mihlakano ya ntumbunuku xigava xa vumuni xa Festival de Xigubu vanhu vambirhi va khon'wile hi maphoyisa ka maputsu va lumbetiwa ku ve va daya munhu mun'we hi xibamu va tlhela va yiva emichumu yakwe ku hundza ka 100 wa magidigidi ya mingangu yi ta tshuka yi sokola hi ndlala ka masiku mataku hi kota ya matshamelo ya xikhati El Niño ma to tshuka ma tshingela xipandzidzonga xa tiko tiko ka Mosambiki gi fanele ku londzwa wa ta mati ya tivula ni timindhambi kasi ku bendzula ndzilo wa gezi hambi ni jakuga ku wula murhangeli wa matshamelo ya nyaka ka wona hambi ni mahanyela manene hi xiyimo xa misava Juan Mora lexi xisumu xa mahungu ya dzongeni ka tiko a mahungu ya nyamuntlha manyimalaha u nga luza man'wana hi muvhulu hi xika xo fana a ya wa zihlanu leyi ma ve mandleni ya Bernardo Salomão mwangiseto wa rhandzeka hi ta tlhela hi ta kumana loku n'winyi wa mitamu a pfumela i na kulori ntirho lowunene gipelile

0: Mudam-se os tempos. Mantém-se a estação dos moçambicanos. R.M. Construindo a nação.
1: Lava tshamakulu mukamandawu lava mangakakulu lama zwa kuloko yona vula kutsongwa vanwani va lomo kusuhani ni mbimbi hi kombela ku va vumela kusuka va famba lomo kamandawu laya manene ya siburu para kuloko yita kumeka vula vanga hama hekilo hikulu zekelwa hi zwokhe porque zwinwanyana ha zwiwana ku vanwanyani va la kusuhani va lomo kamabasha vanwanyani va lomo kamandawu lako nopodia va yakile kunga ilo mukuhunza ku mati ya minchongo. Então, há kombela kambi chitsungu. Va vumela kusuka lomo ka mandawu lawa ya perigo. Va ya lomo ka mandawu ya manene ya ku na matshamekile para ku loko yona vula va nga kumekeli hi swiphamu leswi nga mahela. Hi nga swi wona swi basisa ku timbilu ho kheni chitsungu cha Mozambique.
2: Asisa Alibai, murangelo wa huyu boha aminawu hi tshinyimu cha provinsia ya Inyumbane. Hilosile, leti, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuntlha hi ta vulavula hi Metix. U tshika u zwa na va vulavula hi Metix. A Metix, i ntirho u vumeletaku ku rhumela mali hi ka banku yin'we ka yin'wani hi xihatla, wa tlhe masiku, kama u lavaku, hambi kumbeleni ka vhiki, patsi ni masiku ya feriado. Hi wahi matirhisela? A xikarati, wa swi kota ku nghena ka internet banking ku swi lava man'wani maaplikativu lomu ka foni ya wena ni USSD. Wa swi tiva ku hi siku u nga rhumela kala mali muni? Hi ku tirhisa a Metix, a munhu wa swi kota ku rhumela kala 200,000 meticas hi siku, tikomponi ta swi kota ku rhumela kala 500,000 meticas hi siku, leswo hi ku tirhisa a konta ya komponi. Akavanhu, mahala ku rhumela tichapawu ka tikomponi ku ni ntsengo a banku yi gemaku na yi kombisaku a mali nga si rhumelwa. Wun'wani nhlamuselo, wa swi kota ku wu kuma aka banku u tirhisaku yona. Ntirho wo kahlula ni ku tshembeka. Metix, mali hi xihatla.

0: tekaka na vakhuluma xo xinghiza
1: leswi nge ku nga ta ha voneka a ku kala va nga ziwanani ni vaturista va ku vulavula xinghiza
0: nada leswi swi encipra swi va pfunana vona ni vaturista endleleni leswaku loko va kumana va nga ve ni a xirhanganyana lexa xa lirimi so swo swi va twanana
2: now we're going to shift to English.
3: Is many okay?
2: I'm going to say okay. Mutirile ni maphoyisa ya ku vonela hi mafambela lomu switarateni ku va gonzisa ku vulavula Xinghiza. A tirho lowu fambiseliweni?
3: A ntirho lowu fambe khwats. Swi ve ni swikarhatu kambe hi minkama yimbenyani a hi swi kota ku swi lunghisa. A ku tirha ni maphoyisa swa karhata. Loko va ku phoyisa ku pimisa nchumu xo karhata ngopfu kambe hi swi kotile ku ve hi tirhisana na vona a va ti vekiselile a ku dyondza va hi vona ku swa ku hi ma teacher na hina hi va vona swa ku hi va gondzisiwa va hina entawu foi ive swi fambe khwati
2: kumisa ku nga ta vi kona a ku karateka ka maphoyisa ya matransi ku vulavula ni lava va hundza ku kota va turista
3: nada swimbelile a swimbelanga hi ku hetelela kambe swi hi swi kotile ku ve leswi switsongo swi lavekaka ka wu khuluma phoyisa ni maturista swi helile a swi karhati va ta swi kota ku ve kumbe passaport kumbe yini kumbe information swi a swi karhati swi nyinga swi lika ku nyikana a information sobre lani nyambani kumbe pini va nga yincaka kumbe tindlela ta ku fika entawu leswo swi helile swi nge teve kona ya mitshembisa swa ku va ta swi kota khuluma Xinghiza ni va pfuxile
4: Justino Marcos wa laha ka Department de Transito laha Comando Provincial ya maphoyisa ivi a kungalo a swigondzo leswi swi ta cinca a matirhela va huma ka lawa yo karata hi ta mahulavulela va kumeka ka matirhela manene na ku nga ta kumeka a ku kala va nga ha zwanani ni vaturista va nghena kulomu a provincia
5: a kota a hubyana leyi onelaka mafambela lomu switarateni hi lomu ka ku tsaka ngopfu hikuva vatirhi va hina va nga maphoyisa ya ku onela mafambela lomu switarateni ma nyikeliwe a tshamela kin'wani ka ku wulawula hi lin'wani lirimi ku nga Xinghiza laha hi vonaku a tiku ka hina ku nga provhinsi ya hina hi leyi nga hlawuliwa kota a capital ya tourism ndaku ta vanhu va matiko hundle lava vulavulaka ntsena ku swi lava a Xinghiza entawu hikwalaho va gondzisiwile maphoyisa lawa a lirimi leri va swi kota ku vulavula va swi kota ku komunikarana ni van'wana hikwalaho va ta swi kota ku va amukela khwatsi va vulavula na va komba tindlela va komba kasi va chikela lomu va ku lavaku na va nga hina swikarati hi laha ku na va tiva lirimi leri ya Xinghiza
6: tolo wa masiku a mumahasa ku yini lomu kumana ni vanghiza
5: a byi kona xikarhato wa kunene a tolo wa masiku a wu hi kona munhu mun'wana wa phoyisa a byi tiva ku vulavula Xinghiza hikwalaho ku hi kona ku mu vitana hi nga tsutsumi ya siniyani ku va nyimile vo karhi kutani va kumeni ni mhangu va lava ku byetela ku swini swi fanele ku va swi landza hikwalaho hi kona xikarhato maxa masiku wana lawa nya kusuka nyamuka ka la famba hi lomu ka ku chukwana hikuva a poxi ni poxi ku tanganaku hi kona phoyisa leyi tivaku vulavula hi Xinghiza yi ta swi kota ku vulavula na vona yi va komba tindlela leti va fanele ku ti landza kasi a va huma khwasi va ta swi kota ku tlhela loko va tlhela va ya kaya va ta vuya ni van'wana kasi vona va ta va ta tlhakana lomu ka tiko ka hina
7: i byihi swilayelo swi salaku ka maphoyisa ka siku matirhi lamanene lomu nkarhiweni
5: swilayelo leswaku ku lava ku hi amukela khwasi a vayeni a va nga va endzi va ta ku lomu ka tiko ka hina hi va komba hi va wa vona laha ngangweni loko ku chikela mfumba u mu amukela khwatsi u tlhela na tsakile hikwalaho hi nawu hi fanele ku hi tirha khwatsi lomu tindleleni lomu mariweni hi nga kona hi amukela khwatsi a vapfhumba va hina hi va komba leswinene kasi loko va ta tlhela makaya va ta vuya ni van'wana hi man'wana masiku kasi va ta hlakana lomu ka tiko ka hina laha va hlakanaku vo peta mali a mali leyi va yi petaku vo kulisa tiko ka hina ina ni ku kulisa a wu munhu ka hina
4: hina Radio Mozambique hi zwile magezu ya maphoyisa manganana ya Transito lawa matikungalo mabonga matsakile kambe swigondzo swi fambile khwatsi na matirhela mata chukwata
8: Shilda Maria fambile khwatsi ta hi vona a hi ni madifficultad ya ku interaxiri ni maturista ya hina Naya, kusuka la kash gonzulesi. Ya, itajitwa ku mutendere sa ku yini a turista loko alava ma information, alava ku kombiwa ngela, alava hospedaje, nina hi ku tiva ku aya ku yini. A carela, a comula. Ni jumanyana a lavadla, a dove na a jilava ku himuvona.
9: Fernandes Jermes Maboy. Ndzinga hola ku fambela kwa tsho gonza tshingeza. Aka zwi nge nga zwi gonza nga kala nga zwitimi.
10: Aka masiku ntsa ku hlumuka ku.
9: Ah zwa hamba na ngovu. A zwi fana ni zwi nga nghenisa zwona. Eh ngheni ni nga wone zwa ha wona. A zwi twa ku vula hi engetele u tivile nge nga henako. Ni zwa vula ku ko ya ha zwi kota ku ita zwi kota ku tana wana kwatsa.
10: Ah. Unga tshidofa nyana hi tshizwa kwala. Baba Gichi mbaulisa ku.
9: Good morning. How are you?
10: So.
9: What happened? Okay. Thanks.
11: Germelino Antoni.
10: Germelino, zvigonzo hechingeze zvifambisirwe.
11: Zvifambile kwadzi. Ndzi zviranzile kwadzi kuulaula achingeze.
10: Lezvi nge akusukela ka lezvi kuya pambene kungati hakumeka kukarateka ka n'wina kota maphoyisa zvimwe ni vayeni lava hundzaka kutani va ta ku lomu maprovhinsi.
11: Na achingete kumeka chikarateka na. Itabulisana kwatsi.
12: Nyamutla muhuma ka kursu leyi ya inglezi utisisa ku yini kota chigonzani cha lingua inglesa e mutiri wa ku
10: Zitizwana ndzi tsakile ngopfu eka gonzo leyi ndzi nga yi kuma swi kona leswi ndzi engeteleke ndzi nga kala ndzi nga swi tivi ka chingiza lexi hi nga gonza xona leswaku hi ta swi kota ku tirha khwatsi ni vatourista va hina loko va ta lomu ku ta hi visitar hi ta va mukela khwatsi hi ta va komba tindlela leti vona va ti lava ku landza tona a teka destino ya vona lomu va ku lavaka kona.
12: Namunge swi nghena ka gondzo leti swi wa karata swi humesa kwini?
10: Swi kona swi nga karhi swi hlula hakuva hi wa nga si tshama hi kuma khwatsi a cingiza a longa meti ya xona leswi citisaka swona maji tsana leswi ka leswi hi gondzileku ndza tsumba swaku zva hi ta tendera a valungu wa hina hi tindlela tinene.
12: U nga ta hakumeka ku karateka?
10: A ku na ku karateka.
12: Komba tonke tingela leswi fanele hambi loko a phokile muthetho muta swi kota ku mhlamusela ku leswi nga mahaleni u fanele u mahisele
10: hi ta va khoma khwatsi va tlhela na va xalalile hi leswi va to swi kuma lomu tikweni ka hina
13: a swi gondzo lexi fambile khwatsi ka ku vula ka hina ku ni swo tala ngopfu vhiki tsalangana hi nga gondzo hi nga swi tivi ni swin'wana hi nga swi tiva maxi nga swi tendela tindlela ta ku hambana a tigondzo leswi ya 3 months leswi hi vunele ngopfu ku hi vula mahlo ku ku ni swo karhi mu nga ma u hi nga ma na hi ku hina hi swona mahaku manje ku kuma michumu u nga viti ku a turisa ti ya khomisiwa ku yini hi wa mali lexi a kontrari a swi leswi hikwalaswi nga tsakisa vapfhumba va hina swi kona swa swi nga va tsakisi manje kusukela nyamuntlha hi vitiwa ku loko hi wona mupfhumba wa hina hi fanele mu khomisa ku yini swo kala ngopfu swa ku tsalangana hi nga gondzo swa kusukela nyamuntlha
4: magezo ya maphoyisa lawa ma nga ve mahumelelo mo ka swigonzo swa ku tiva ku wulawula chingiza basi murhandza mukiseti chikela magumu ka hungu ku eta nyamuntlha gi nga ve mangeni ka mina Armindo Masingi Luis Batista Evika Mchini Salana.

0: Ni mungisita nga pukene se hamlosa hili hoya hoyane.
1: Hoya hoya, gipelili mkumba.
0: Gipelili, habitu mumani mfona hekui?
1: Samuel Augusto Wakanguleli, kwa laga Joakimuriani.
0: Ah, kwala kusuhani la, kwala kusuhani. Makunu, kumbela kafiki, kwa makungu.
1: Ah, kukujigajia, kwala hamtimu. Kajika ulo mti boleni wana tibola.
0: Mm-hmm.
1: Akuna chua hundale, chukisara mumu basi kore julu neka.
0: Nyamusha se, kuhisili ngofu, nako anatolo, kuhisili. Well, inaka, wa rungula vambiri vanharu?
1: Minazirungula Ameri kumukuma.
0: Bonga.
1: Nivonchi lawa nzito hako.
0: Mm-hmm.
1: Bumbiri.
0: Ungile te hanyeleni kumbela kunene ka Vic. Bye bye.
1: Yeah. Kani mambo. Bondra bana.
0: Ungile, ciao ciao.

0: Oi, kasi ingilisi sa nungono ko madela ni vutom jinene. Dottora hi tlangile loko mi xikota ku va mi tinyika nkama ku va hi bula. Ka masiku la vugamu tiko bya Mosambiki ti hlangana ni ku hisa ngopfu swinene, ku ni ku hisa hakanyingi hi lomu atindleleni hi ni zwiwezo u kuma ku hisa lo. Swa nga hi leswi nga dokodela u hi byela yini leswaku hi fanele ku va hi swi endla njhani ka ku va hi tibasopisa leswaku hini lavakulu ni lavatsongo hi nga kumiwe hi mavabyi lama longolokaka ni ku hisa.
1: Kani mambo ni khensile vito dzanga ifilizi mina wa ka Masingi ni vulavula hi direção provincial ka saúde ni chamula a ka programa ya kale ya uzao tao mutani se vale tinha na chaco na chão de ser chaco no pa magi
0: chita za chiuma
1: chita za chiuma mas chita de ninguém na chão ni kuru mita mijela pela pela ele kanka mo wa ku wa ku hisa hi tlhela hi veka nkama wolowo wa mafesta tinkhuvu. Swa fanela ku ve ni hi tiva ku tivhikela. A ku tivhikela ka kunene ku sungula leswaku ka mali wa ku hisa swi fanele ku ve ni hi tiva leswaku tenki hi phuza mati. A mati tenki hi matsandza. Hi da mafuta manyingi nga na woni, i nkama wa mimanga, i nkama wa swilalasi. Nkama wa ku na mapipino na mbinga le fuda maja mapipino mabon nkama wa leswa swa kona swa makhalavata mabon khalavata epa
0: melasia
1: exatamente nkama wa makhalavata então swi swona hi fanelaka ku veni da swona hi dzandza tisenga na tona tibon kunde swi kumaka ka tisenga swi hi pfunaka ku veni e kuma ku akuve ni tisa muzimbo wena loko kuna kuna amunhu
0: mhm
1: inga zandzeni swakudya swakuta la mafuza a hi zandzeni swakudya swa masalada salada swa switshakati swona swinga swa swinene kuve ni da swona aleswaku frigeliwa atiwa swaku hi linkama wa mafesta mazi inga swi beka hi tlhelonyana hi tiva ku ve ni swi woxawoxa hi tshika a tinyama leta ku tala hi ntamu mafuza kusa swona leswi swa hi vangela mavabyi ya manyingi hi nga zandza swakudya swa ku kala swi nga na mafuza ku fana ni a huku loko yi susa a xikhumba xa kona u yi dringa na mafuza hi ntamu na mbinyama ya nguluvu u nga dya yona ma xi ma wu susa lani ku nga tala kona mafuza layani u nga dya yona a tihlansi na tona hi toni ta tinene ku ve ni hi nga dya nkama.
0: Kunene dottore mhaka ya le simango swinene hakanyingi a hi swi tivi swa ku hi nga endla njhani ka ku va hi timvekela vana hakanyingi va zwantshawo masumu ku ni lava ku ri na vona va kalaka va nga mazantshi mati kambe hi maendlelo ya wena hi fanele ku va hi endla yini njhani ka ku va hi khwavela incentiva hi khwavela vatsongwana ni lava ku loko va wana mati ni tiva vanyingi lava ni hanyaka ri na vona vakulu loko va gama ku da a va swi koti ku va va nwa mati kumbe va engetela xa nchumu byani ka ku va ni zwona luka matshamela manene hi yentsha yini
1: hakunene swa fanela ku ve ni n'wana a le munhu loyi a nwaka mati na yene munhu ku fana na yena yi nga vakulu leswi ni nga swi hlayaka ku venya va vakulu tenki hi swi endla na vona vatsongwana tenki va swi endla saka zata mpela loko n'wana anga swi zandze ku nwa mati manje i mfanelo wa hini vatswele swaku hi va dyondzisa vana na hali vatsongo swaku a n'wana tenka tiva swaku tenka phuza a mati loko a nga ma zandzi wona mati i na ka kodi wu teka wo swoswa makhalavatla hi swihlaka swaku akhalavatla ni tali hi ntamu ni mati la nyika a leswi hi swi kumaka ka mati hi nga swi kumaka muzimbo wa hina loko hi ta a woni makhalavatla hi va nyika wona masu a mafuta lawa ma hlaya a masumu ni ma refresh hi mhaka i nkama wa mafesta maja hi swona hi fanelaka ku ve ni hi swi tatela ka vana ni wa masumu wolawo teki hi ma vona swaku masumu munhu hi va nyikaka vana hi nga ve na ntalo wa ku ve ni hi va nyika masumu lawa ya ku hambiwa hi va chelaka ka swiphakana va tama va swi chela ka mati a hi wona masumu ya lawa manene a hi zandzeni masumu lawa yi nga natural a swi tiva swaku swa kandzaka ku swi kuma i nsumu leyi dulaka manje a swi tsakisi ku ve ni vana va ni ntolovelo va ku ve ni va nwetetela masumu lawa ya swiphakana kumbe man'wanyana masumu mavonaka inaka yaphuza mazingavi nta antalo wabona ngashiyenje intalo ayenza ndikubele vanika mati ivanika mafuze leshinga na utoni
0: kana no hlayo tisile akanyingi mayambalela yezu dotora mailana ninkama kuhisa ilomu xipiritana u zhangelaka kona wa vona vanhu va famba hi mahalsa kambe hakanyingi loko le munhu a humaka ndyangwini atsa leswaku loko ni tlhasa ka mbango wa ku tasa ni fanele ku va ni famba hi mahalsa komu mfumo pfumelelile ne kambe hi tshika muzimba wa hina u kumiwa hi ku hisa hi mumu lowu wa ma-quarenta 36-39 graus hi nga yi byela dotora swinene hi wani mayambalela ka nkama lowu wa ku hisa
1: impela xi fanela ku ve ni hambala mpahla leyi yi hi tekisaka kambe ku hlaya ku wena a munhu loyi a humaka hi ka ndyangu wa swi tiva swa ku muzimba wa mina wu fanela ku ve ni ni wu chavisa ka vanhu ni nga ha kuma leswi va ngo i ka xikolo kumbe ra ni nga hlaya swi anguvu ya tika majiku ni ma ka xikolo a mintsuzu leya ya leve u nga timbonyanyana ha yona ra ku ve ni u nga fambi a muzimba wa wena u nga tshami handle ku ve ni vanhu hinkwavo va na muzimba wa wena a mpahla leyi dyilekaka vhela ku dyileka mpahla leyi ya ku vevuka a ku dyileki mpahla ya ku tika a ku dyileki mpahla leyi ya ku mphuma a mpahla leyi ya ku mphuma ya ntima kumbe ya i libungu i libungu wa ku tika swi koka a mumu na ni swi tivi kumbe ni hlayisa xiswona mani swa tika swi koka
0: swivanga
1: mumu hi swoho swivanga mumu u za u twa ku hisa a leswaku u tshama na u twa ku hisa hi ntama a hi swinene hikusa hina hale ni xiputani ndzi hlaya swa ku loko a munhu a ta kuma a varia sound a pressa wa arterial kumbe u nga ni pfuna ku halani swa ku ni nga swi hlayisa ku yini swo leswi swa ku ve ni
0: ku cinca ka matshamela ya muzimba wa yena ku cinca a le ka matshamela manene kambe a twa mumu hi ntamu kumbe a khweleliwa hi tinsawu
1: akhweleiinyani la vuhlaya swoswo swa ku a khweleliwa hi tinsawu kumbe tinsawu ndzi xika leswi hi swinene swi dyileka ku ve na tinsawu ndzi tshama a lomu ka normal entani swa dyileka ku ve ni tiva swa ku hi hambala mpahla leyi hambalaka hi ndlisa ku yini loko hi la ku teka andlela leyi andlela yikulu hi la ku famba mpfhuka wa wukulu a hi yambeleni a swilembe ku ve ni hi ta tivhikelela kusa a mumu lowu taka ya laha henhlala wa hi tsunya aka muzimba wa hina loko wu tsunya ka muzimba pele nosono xikumba na
0: swakuxikumba
1: a xikhumba xa hina loko
0: kumbe mizi weswo
1: loko a mumu wu tsunya ka mizi wa hina ku gamba hi vangela mavabyi i nqeka kodi hi nga swi hlaya hi ntamu hini hi nga valandi hi nga ni xikhumba lexi xa ntima majika lava nga ni xikhumba xa ku tshuka kambe a ntlhiwa hi ntamu podi va kuma mavabyi laha hi va vitanaka swa ku i makankri dipele entlawu swa dinga ku ve ni hi tiva ku ve ni hi tivhikelela hi ambala swo swilembe kumbe teka masombrinya lawa ma gwarda xuva yi nga vi gwarda xuva wa ntima yi nga vi xa ntima ku sei xi ta hi kokela a munhu majaku swa ntlhoho swi nga ni ku a ntlhoho hi nyana podi hi hi swidindisa pela ku ve ni swi ta hi vhikelela wo mumu lowuya ni matsongwana na vona hi nga va tateni mpahla swa ku mitsongwana a nga tivi ku vulavula
0: va le ntsongwana a nga twi mumu dotora
1: ntsongwana wa twa mumu u nga mi vona n'wana a dyile u tshama ku u mbuwetela n'wana miyela ko ve n'wana leyi a dyile swaku u twa mumu a hi kumbeni mpahla ka vana hi tlhe hi tiva ku languta mafralda ya n'wana hikusa kama wunyingi a dyile swaku afralda nga bya n'wi fikela a ta va a tshwa n'wana a hi languteni hinkwaswo leswi
0: hi le ka makhisimusi dotora hi tilulamisela ku va hi kulungela makhisimusi ya Natal ni ya ku hela ka lembe nakona hi a lomu ka maxipensa hina yo tala hi mabyala ni swin'wana ku va hi kulungela u yi byela yini hi tlhelo bya mabyala ka nkama lowu wa makhisimusi ni ku hisa loko
1: vhele hi wo nkama wa kona loko u hlasa nkama wa mafesa nkama wa tikhuvu xayile
0: amakhisimusi
1: lokuetankamakhisimusinkama wa ku tsaka xa dya ku da hinkwaswo leswi nga kona kaya leswi nga kona xitolo a mali a yi kuma ku ve ni hi ya xava hinkwaswo manji think hi tivonela teki divonela leswaku hi tshindzisa ku yini a hi linga phuzeni wa mabyala wala a hi phuzeni manje non podi hi phuza mabyala leswaku hi lahleka mindlela leswaku hi mini mani ni nga titivi swi byi lavaka vene ni na byala ni tiva leswaku na ni na byala teki na ni pana ni nwa mati ni nwa mati lava ku veni swi ta a byala byi nga ni tivi kamankama yinyingi ha yamukela abyala va sweki xilomu xipiritana leswaku hi ku ta va ni byala lebyi loko va ni byala kumbe va tshama ka mimovha va li vo humulanyana ni ta gama ni a ni ta tlhela ni huma lani ka movha ni ta tlhela ni continuara ka nkhuvo kuveni o ya tshama va tshama ku lani bizeni ku sa ta tipfalela ku rima ka movha ku gama ku buya mumu ku fatara a oxygen leyi byi laka pura ku ve hi ta hefemula a n'wi loyi a va tifela entanteke ti vonela a byala hi nga phuzeni swaku yi ngeki xa ka ha na mundzuku a hi phuzeni byala na hi ta swaku ka ha ni mundzuku na hi nga na wona mati laha ma hlayaka a swakudya hi tiva swaku hi dya swakudya swi dyisa ku ni swakudya yi nga dyiza hi tata parati hikusa loko dya u dile u xuza dya swi nga swi tata ni mpimo dya u pala ni ku tsaka dya u sungula ku tshama dya wa ha gwetu hikusa u mali byiswikosa
0: kaa
1: wa hefemuli kahle hi nga swa dyileka ku veni hi tiva swaku a hi pima swakudya swaku a swakudya leswi nopodi hi tlulisana wona mpimo
0: kunene mhaka lisima leyi dondzaka haleni rito ra Filiximina xin'wana lexi nga na xona ku va hi siyela hina ni vayingiseti lava ku yingelaka va Radio Mozambique
1: xi kona ina a ni zandza ku xaya swaku tingi zandza ku ve ni hi li vanhu va ku basa hi tshama makaka hina ku lani ku basaki ndzaku hlamba mavoko ku ve hi ta tivhikelela mavabyi wolawa hi zali loko hi ya ka Zedbank hi tiva swaku loko hi sukile ka Zedbank hi teke hi hlambelewa mavoko a tifugawu leti ti tizisaka hi tiva ku tilimpa hambi yo fugawu leyi ya makhala kumbe lani ka xitiko xa hina xa tihunyi swa byileka ku veni hi susa nkuma luwa ku tshama ku basile hikusa loko nga ku tshiki ku basile hi ta va ni mahele hi ta ve ni tinhongana hambi makondlo ma ta yi nghenelela makaka hina hi tiva swaku hi teke hi mbhonyile swakudya loko swakudya leswi swi wupile ra ku ve ni mahele lawa tinhongana leti ti nga famba xin'wanyana ni xi zandza ku swi hlaya laha hi ni vamamana hi ni moda ku loko hi ya ku va ya kapanela hi hlahlaya kuma swaku ku na ni hele hi languta tlhelo leliya hi languta tlhelo lin'wanyana kuma swaku a ku na mbiya ni langutaka
0: ni
1: ya na tsavula a nange ta ni vona ni ya na tsavula hele leliya hi tlhela ni mbonya mamano hi nga swi yenxi leswo hi ku ta hele leliya a hi mahele ma zandza ku tshama ku ma tshama lomu ku nga na yini ku nga na matimba ya loko hele byewu byi buyile byi buya na byini matimba a ma voneki swaku a makulu mali ma ta tshama ni maka swakudya ku nga le kangaki u ta sungula ku he ku ku ni mavabyi lani kaya na ku ve ni ku tlhatlha ni ka makola hikwala ka ku ve ni a dyili swakudya leswi ni nga tsavula hele na wu ku ha a va swi vonanga a hi tivoneli vamamani nga tikeni hi nga dyi swakudya leswi nga pela hele a swi tiva swaku hi le ha hi ta swi bilisa swakudya manje a swi dinga ku veni a swakudya leswi byi kumbetiwa mi ta ni dzivalela ni mi byela minchumu leyi tikaka maji swa fanele ku veni ni mi byele ku tshama hele u ta tsuka ku nidya ku tatisa khuzi ni ta tatisa khuzi maji ni ta gama ni tshama ni gama ko laha ni ka ku tatisa khuzi ka maluya
0: hi tengeli ngopfu swinene dotora Filiximina ku va hu yi nyikele nkama ku va hu yi tluleta vutlhari lebyi kutani u nga na byone hi khensile ngopfu swinene vito bya Radio Mozambique u navelela makhisimusi manene ya Natal ni ya ku hela ka lembe
1: tani mambu na mi khensile a hi kumeni wa makhisimusi walawa manene
0: hi vuleleni dokodela Filiximina lweyi kutani hi siliki tinyingi mayelano ni nkama lowa ku hisa hi hlanganaka kone leswi hi fanela ku va swi yenca njhani ka ku va hi timfekela yini ni vaniso hi hlasa vugan'wini bya xiyenge lexi xa nongonoko madala ni vutomi byinene i nkomo ngopfu swinene dotora Filiximina ku va u tinyikile nkama ku va u bula na hina hi khensa ngopfu swinene
2: madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikwala ka madela dana hi ndlela yinene ku kota u va ni vutomi

Uma laica ntlawalo utumbulukeke hi lembe la 2003 a tikweni la Afrika-Dzonga, loko vantshwa vanharhu Bongani na Jabulani na Mathediso va nga tipatsa va vumba ntlawa lowu wa malaika. Ntlawa lowu paluxe muni wa maalbum hi 2003 Vutelani, kasi ke Malaika hi 2003, Vutelani hi 2005, Sekunjalo hi 2007, Matswale hi 2008. Kambe ave nkarhi lowo a nga luza Jabulani lana a ntlawa lowu mun'wana na mun'wana a landzeke a ndlela ya yena ya ta vuyimbeleli, nakambe na ntlawa lowu u tivanile a kerekeni. Malaika swivula swa ku ntsumi na yi nge se suka ko se hi rhamba mafikizolo i ntlawa wun'wana lowo

0: kuva hi kombisa minwana mintiro mikombisaka a mintiro milandziwaka hi valikwerhu henhleni ka swihundla switirhisiwaka ka mintiro leyi milandziwaka nkarhi van'wana va kumekaka aku humuleni. Namuntlha hi tisa rito leli nga ta tibala hi ku rhanga a vito ni lomu li tumbulukaka kona. A hi yingisereni lipelile mimani vito.
1: A vito ni Firmino Isaías Mahinga.
0: Firmino Isaías Mahinga mi tumbuluka kwini hi ku tswaliwa lana a havana ya n'wina yi weleke ko?
1: Mina ni tswaliwa provincia de Gaza, distrito de Manjacaz, a localidade la Gaxicavana.
0: Ku tswaliweni ka n'wina a makulele a the one. Na vaveleke a le va mani lava va velekeke ngovi leyi yi chiwaka Firmino?
1: A vaveleke va mina bava hi Isaías Josias Mahinga, kasi mamani hi Rosa Julio Machel. Firmino a tswariwe kutani hi vana van'wani. Ni tswaliwe kona ko le district de Majakaz a hospitali rural de Majakaz, na ni kulile njhe ku fana ni swivanana swin'wanyana.
0: Tinjonzo ta ku sungula ti ve njhani kole ka mandlakazi xifundzankulu Gaza? Tolo ka malembe ya tshemba leswaku a ku ni pre mi n'wina mi ta ve mi dyondze njhani?
1: Ni dyondzile de facto a pre a xikola primaria Coronel Gallard kon le district de Majakaz. Ni dyondze ka xikola a ku dyondza valungu ku hela so ka xikola lexi. Ni kumeke na ni funda layana hikuva a mabizweni wa mina a le dotori nkarhi wa kona wolowo Firmino Makwakwa hi yena nga na kolera a ni peta ka xikola lexi laha ni nga kota ku funda kona a pre. Se a primera classe ni a dyondza kona kwalaya xikola primaria de Majakaz.
0: A loko mi dyondzile a pre ku ya fika ka ye primera classe lweyo a ku va muza mu tata jajama ka maputsu a ve swihi swi humeleleke?
1: A ku za ni fika ka maputsu i ku koroka hikusala tata wa mina a chadile hi 1971. Loko a chadile a vamakwerhu va xisatisa alivakulu a ku nga ha na munhu loyi a nga ta fanela ku koroka laya ka muti lowa ka yena. Se tata ni teka ni vuyanana ka maputsu ni ta koroka.
0: Tolo a ku koroka va rhambula xisati, se n'wina mi le va rhambula xinuna swi na byalile ku va mi va xiheleketi xa makwavo wa xisati a vukatini?
1: A swi na byalanga de facto porque a ku koroka a munhu ti nga endla mintirho hinkwayo leyi a ya endlaka wansati. Maxitata ni dyondzisile de facto a ku endla hinkwayo mintirho a ni lemutsongo a ni swi vona tani wo ni hlupha ku o ni fundisa. Ni fundile ku kha mati, ku sila, ku sweka. Mintirho hinkwayo leyi a endlaka njhe ntombi wo karhi emutini ni yi endlile.
0: Ti va ku tsemelela makhofu, mbowa ni swin'wana ku va u kota ku lulamisa leswi landziwaka la kaya.
1: A ni swi endla hinkwaswo leswi ni tlhela ni tlhokola ni swin'wanyana.
0: A loko mi fikile haleno ka tate handle ka ku dyondza a mintirho leyi a mi kongoma ku va mi korhokisa tate, a tindyondzo ti ndlandlamele njhani malembeni ya koho ya tolo lawo? Se a mi dyondza kwini haleno ka maputsu?
1: A loko ni fikile haleno a le nkama wa praticamente wa govern transition ku ve ni paraje ni la ku karhi ku funda minkarhi leyo. Imagine vo ni ta ta continuar haleno a xikola oficial de Mavalane acho que em 1976, 77 e 78 lá nga dyondza kona. Se ni ya passa quarta classe em 1978, se hi tekiwa ya fundara a xikola secundaria do Noroeste 2 em 1979, laha hi nga sungula ku funda kona a quinta classe kona lani.
0: A ve n'wina vo rhanga ku dyondza ka xikola lexi xa Noroeste 2?
1: A ve hina de facto na khumbula nkarhi wa koho xi nga fundariwa xikola lexiya ni makarhitelo ma nga li kona lani. A hi tshama hansi hi tshamile hi fundile de facto buka ku a makondisiyo ma nga ha li kona a lowalawayani. Hi lembe la vumbirhi ku game ku transfereriwa valunu va Francisco Manyanga lana va nga frequenta a set ma class lava hi vona va nga ni makaritera, kasi hina va quinta class nkarhi wa kona wolowo hi nga na makaritera hi tshama hansi.
0: Loko ha ha vulavula hi vaputukezi va le kari u vulavulaka hi off a hi nge se kola hi vulavule hi za hi fikelani ka ku va mi ta va mi landzile a tindyondzo hi minkarhi ya vusiku hikwalaho ka swikarhato swa vutomi. Hi nga hi bulelanyana kutsongo hi ku dyondza ni vusiku swikarhato u hlanganeke na swona ni ku dyondza loko u hlanganeke na kona ka ku tika ka vutomi?
1: Swikarhatile de facto busa a ku dyondza ka mina ni vusiku ya ra makondisiyo ma nga ka mi nga li kona ni nhlikani tinyeke ni ya na dyondza ntirho. Laha ni nga dyondza ntirho a Free Technical na ni dyondza kurisi la Technical Refrigeration. Ni ta ni suka a ni huma hi ntirhweni ni ya xikolweni. A swi zanga swi ve na byala ku sa a ni suka ni mixo kaya ni muka kaya ma 22 23 hours. Imagine swi kotile ku

0: ndzi dyondzo ta mina ku ya fika laha ni nga kosikela ku nghena Francis Xikumanyanga a xikufoyeni 1933 or 1934 loko ni nga Phazami, se ni fundile kona lano ni ya tsemerisa hi 1936 hi ku ya Alemanya.
1: Xinge u ve wun'we ka lava va vumbeke ntlawa wa ku chachazeliwa hi Presidente Samora Moisés Machel ku va va ya atikweni la Alemanya ku dyondzeni ka mintirho yo hambanahambana.
0: Ni ve wun'we ka vona, ni fambile Alemanya hi 1936 lana ni nga kumekana ni kumeka a impreza ya community fair koseno na ni funda a humekani ku lama loko mutiva xi makarwaxins durante 3 anos ni va ni pasa se hi lembe lawumunu a ni tirhile kona seno xa komu operari qualificado.
1: A loko mi tlhelile haleno ka Maputsu swi na byalile ku va wu kuma a vundhawu ka leti mi ti dyondzeke atikweni la Alemanya ku va mi kota ku yisa mahlweni vutomi?
0: Swi zanga swi ve swi na byala ene a yi zanga funzi swi kota ku kuma ntirho lowo.
1: Ku ta fika nyamuntlha ntirho hambileswi u nga ni switifiketi swa munhu loyi a dyondzekeke hi ku tiva mintirho ya ku lulamisa swo karhi ka switimela a wa ha wu kumanga ntirho lowo?
0: A ni zanga no wu kumile. A lexi ni nga xi endla hi ugamu i ku va nkarhi wolowo ma 1991 ni susa karta de condição ku tivhikela leswaku ni nga kuma kwalikeri ntirho lowu nga ta va ka wu kumeka mayelana ni ku fambisa timovha.
1: Hi vulavula hi swihundla swa mintirho ya vusiku namuntlha hi na Firmini Mayinga, xitswalwa xa le ka Mandlakazi a xifundzankulu Gaza, namuntlha muhanyi wa le ka Maputsu. Hi vulavula naye hi leti ti mu endlekaya ti va Alemanya hi tidyondzo ta ku to rhanga, swoswi hi navela ku twa leswi a swi endleke hi karta de condução lela lesuseke loko a tlhela hi Alemanya. Leswi swi endleke ku va u kota ku va u lwa ni xanisa ya vutomi?
0: Loko ni susile karta lelo ni game se ni kuma mintirho leya xapa fo nkarhi wa wutsongo njhe ni fambisa makaxa berna hi sukela huleni ya xibamanini se hi ndzhaku ni ya makwavo wa munghana wa mina ya xava xibombana laha se ni nga gama ni sungula ku fambela Maputo na mahaxa fambile a xipimo xa lembe se swigama swiya hela na khumbula ku hi ku va ni ve prasa a ni vito hi ku tiva swa ku a movha ni chayela
2: kahle
0: se ku ni mun'we bava a nga ha fambisa hi yexe loko se a xavele movha wambirhi se a ni lavetelaka ku bava na ku lava pota fambisa movha wa mina wambirhi ntanga bava loyi a ni tholile ni sungula ku fambela Swazini na ni sukela Maputo ba Swaziland.
1: Kwe switifiketi swa ku tana swa hi Germany u yo veka ndlwini?
0: Swi yo tshama ka mabokisi ni swoswi swa yo tshama a ni zanga ni swi tirhisile hi va funda hi tirhaka seno va hi huya a swi zanga swi tirhisiwa se loko ni fambela aSwazini a ya gama kuma a rota la ku fambela Johannesburg se hi ni sungula ku fambela Johannesburg malembe yo karhi hi gama hi 1995 ya funda ra rota la Durban ni va kolega van'wanyana ni nga va xaxameta mavito ya vona lana va khumbulaka lana
1: inaka lava muvumbeke rota leliya xikan'we li fambiwaka hi vanhu vo tala ka malembe ya nyamuntlha lava u nga fundana na vo rota leliya hi mani na mani wa va khumbula?
0: Na va khumbula vangakinyana ra yena Fernando Nyabanga Antoninho xibongo xa yena na ha xi tivi na yena Zeka hi pakelile njhe hi landzana hi kuluna na va hi dizinyarinyana amapa ka papela paraza ya ha kota ku fika Durban kambe hi fambile hi ya kota ku fika a rota leli sungulesi swiswoswo li va li sungula kusukela loko na te ku fika nyamuntlha.
1: Ka malembe ya nyamuntlha ndzhaku ka ku va u ta ve u yile Joburg, u yile ka na mahaxa, u yile Swazilandia, u yile tindhawu tin'wana hi ku famba hi movha wa Chapasin, namuntlha ha tshemba leswaku a wa ha le ka Chapasin tiko tin'wana leti u nga ka tona na wu landza mintirho min'wana leyi zaka hi endla hi tshamela
0: de facto malembe manyingi ni nga famba ka xapa sweswi a na ha fambisi xapa kambe na ha ku ndlwana ni professor la mina la motorista sweswi ni kamionista na ni tirha la porto la matola na ni tirha hi maturnu.
1: Swi njhani ku tirha hi maturnu nkarhi lowu van'wana va nga ku etleleni? Swa na byala?
0: A swi ta byala ku tirha hi maturnu. Ku tirha hi maturnu tengo ti vekisela swa ku mina se ni na ku huma makambeni hikusa a swa ku sungula u tengo ti preparela psychologicamente hikusa u siya ndyangu wacha na wona u tengo u humula a segreti la ku tirha hi maturnu i ku etlela nhlikani a swi lula ku etlela nhlikani swa karhata kambe tengo preparela kwarto la wena leyi endla nhlikani yi li vusiku li va fresco pfuna ta kota ku etlela li va fresh ku ri tlhela ku nga na guwa la mutini a vana va tingo va dyondzisa ku loko u humula nhlikani va nga va nge guwa hikusa loko swi nga endleki leswo a wu nge swi koti ku humula nhlikani ntano we fast ku tirha madurhu hi loko u nga etleli a makonsekwense ximanyingi a wu rhongo wa lawusiwana a wu rhongo nambu wo fambisa movha nambu yo nyima nambini matini la ku khoma wu rhongo ku sasekeleti la ku tirha hi madurhu ni ku etlela nhlikani
1: se loko u li ko ntirhweni laha u nga kona u landzaka ntirho lowu landzaka u va u banchachazelo wa malembe mangaki ka lowu wa maturhu no ndzhaku ka lowu wa ku famba hi xapasen u ya le u ya yini na u heleketa phawa kaya
0: ni sungule ku tirha le port 2003 hi n'hweti ya loko ni konta ni tin'hweti ta leswi va nga i fase probatorio ni sungule hi junior wa 2003 ni ya ni ya sina ra contract dia 1 December 2003 leswi hlayaka swaku loko ni konta ni nkama wa probatorio n'hweti leyi ni pfala 20 anos kambe loko ni konta hi nkama wa ku ni sina ra contract ni ta pfala 20 anos hi December dia 1 December ka lembe leri
1: u titwa njhani ku va u pfala 20 anos na u ba maturno ku swi bala ku tirha nivusiku u nga endli swin'wana kambe u tivekiselile a ntirho wa valungu u famba khwatsi na wena vupawa lemuka hi tindlela kaya
0: eyi a marito ya ku hlaya ni nga mahlula kambe
1: hi vulavula na Firmino Mayinga loyi a nge marito wa matsandza hikwalaho ka ku karhata ka ntirho lowu a wu landzaka wa ku va i li yena muchayeli wa kamiyawu lela likulu ngopfu swinene hi ku kongoma Porto de Maputo na a landza tin'wana ka lava landzaka mintirho ya vusiku njhe hi wena u nga va nyika wihi wa kontsatsiyo ku va mintirho ya vona yi va fambela khwatsi aka mintirho ya vona
0: a va humuli nihlikani a va tinyiki nkama ku etlela loko u tirha usiku na u limphuza gwala u nga phuzi gwala ka siku leyo ya ka ntirhweni phuza gwala hi masiku ya mafolka hikusa loko wo phuza gwala na u nghena usiku loko se li chona ku vuya minkarhali hinkwayo liya nambu u etlelile u ta ya etlela ntirhweni ta masegredi ku tihlayisa
1: inaka Firmino Mayinga swi munhu a byalelile mamanyana la kaya a ku va a twisisa leswaku wena u ya ko ntirhweni hi ka kunene a wu yi ku tlangeni a wu yi ka ku patsani vanghana mu ya phuza byala u ya kona ka xiyenge hinkwaxo lexi hi vulavuleke ya xona
0: a swi toloverile kusa malembe manyingi na ni mintirho ya ku ni le hauzenti la mutini kusukela ka loko ni fambele maswazini madurban majohannesburg se hi ugamu ni ta nghena la ka madurhu a toloverile ha leswi seve a nga ha li problema bra wa swi tota ku ha kumbe xi nga va kona ka mbilu ya yena lexi a xi pimisaka a ni tivi kambe a nga se swi kombisa
1: hi kusuhani ni ku va hi fika makumu ka vukoli lebyi kongomaka Maputo Gaza na Inyembani henhleni ka swihundla swa mintirho ya vusiku a tinsuna ta dya munhu a moya na wona wu dya munhu loyi a tirhaka na vusiku u ti vhikela kanjhani wena a ku va u li nghovi njhe hi leswi ni swi vonaka
0: loko yi le u xika gcoka majesi ku va u nga kumi mukhuhlwana hi malanga gcoka swa ku pepa
1: khani mama
2: ndzhaka ku va hi kumile a nongonoko wa xihundla xa mintirho ya vusiku na Jose Ariel Makwakwa ma Bermuda le ni tshikeni ni titwisa yena hi murhambaka ka nkarhi lowu.

into isulowo ulanga lowo kujona inje isolo utati hlavula koseno umora na 55 minutos na kuselini tlano minute kuefika kankama wa 2 horas ingena kada xiyenge xa mabulu lulamisela kredito ti lulamisele leswaku ku nga le khale hi ta bula mrendzo mwingisiti.